0: karfinka.
1: Wasu suna yada karere cewa kuri'a ba ta da amfani.
0: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe kana taimakawa wajen zaben shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
1: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da kai rajistar zabe.
0: Idan kuma ka riga kai rajistar, garza ya karba katin zaben ka na dindindin, wato PVC. A ofishin INEC mafi kusa da kai.
1: Ka guji yaɗa jita-jita da labaran ƙarya.
0: Tsarin zaɓe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IRF don ƙara tabbatar da gaskiya da amincin zaɓe.
1: Mahaɗa hannu wajen dawo da amincewar jama'a ga tsarin zaɓe domin ingantacciyar demokaraɗiyya.
0: Ƙuri'arka, muryarka, makomarka.
1: Wannan saƙo ne daga hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA tare da haɗin gwiwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ma'aikatar yaɗa labarai da sadarwa ta jihar Bauchi.

kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana, ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: daidai a duniya
1: karka walakanta shi
0: karka walakanta mutum karka walakanta kowa a rayuwarka karka walakanta kowa a rayuwarka
1: karka walakanta wani
0: karka walakanta wani duk abin da ka san in ka ga yawo mutum a nan bainar jama'a ka zo zarga shi karka ka karka mishi in kana so kamar gyara ka tashi ke ku ji abin da ya ga yawo dan sa wala tusayyir kaddaka lin nas karka dinga daga kai kana kauda kai kana kallon banza wa bayin Allah yace karka yi haka jama'a bana ji wala tamshi fil ardi marhan karka yi tafiya a bayin kasa da takama karka yi tafiya a bayin kasa da takama ka ga mishi me yasa yace mishi dana inna Allah la yuhibbu kullu muqtalin fakhur Allah bai son duk wani mai takama al ikhtiyar shine ji da isa a rai
2: Na'am
0: shi ne al-ikhtiyar ji da isa mutum ya dinga jin ai su ne yan gari a ai su ne mu wai kai magana da shi ne wai da mu kake yi ikhtiyar kenan kana tanan yana kallon cin yana baka hannu tanan ai kuma ta haka ne galibi za ka ga wata ko hulɗa za a yi ta sai an kalli zaninta haka ne ko yawa idan an ga talaka ce to ita bata kai a yi hulɗa da ita ba wata ma in ta zo falon in ta shigo falon hajiyan ga hajiyan da ƙawayenta akan kujera amma ita bata isa ta zauna akan kujera ba saboda me wai saboda ita ba ta da shi to ita ta hana kanta arziki laifi ta yi ma Allah ya bar ta matalauciya ba a ma mutum haka ba a ma mutum haka ba a ma mutum haka ba a walakanta mutum laifinsa kawai don shi talaka talauci ya zama shi ne sanadiyar a walakanta shi ba ka yi ma kanka adalci ba ba ka mishi adalci ba ba ka yi ma Allah adalci ba wannan tsari ne na Allah tsarin da ya ajiye wa bayi shi ne akwai mawadata akwai matalauta wannan tsarin kuma duniya ba ta isa ta kawo da shi ba har abada na hannu ka san labai na ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah yace ni ne na karkasa arziki da hanyar rayuwa tsakanin bayi wannan tela ne wannan kafinta ne wannan kaza ne wannan kaza ne Allah ya ce duk ni na bada wannan tsari wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin na fifita darajar sashi akan sashi wannan kafinta ne amma sana'ar ba za ta iya rike mishi gidansa ba wannan kuma kafinta ne yana da jarin da ya fi miliyan biyar haka ne ko ba haka ba wannan provision yake yi provision bai isa ya mai cefanen gidansa ba wannan provision yake yi yana da store da jarin da ya fi miliyan ashirin haka ne ko ba haka ba Allah ya ce duk ni ne wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ya ce domin waɗansu su riƙi waɗansu a matsayin lebu

kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magi stane daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana, to kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: yau za mu kawo muku tarihin garin Yalwa wanda aka fi sani da Yalwan Misabo mai nisan kilomita 7 zuwa 8 daga garin Jaskwata ta yamma da Bauchi dake tsakiyar tarayyar Najeriya. Yayin da muka sauka, fadar sarkin garin yadda ya fara mana sunansa.
1: Sunana Abdulhaji Umar, sarkin Yalwa na hudu.
0: Sarki suwaye suka kafa wannan gari?
1: To a taƙaice wannan gari ne Yalwa zai kai sama da shekara 300 da kafuwa. To wannan gari wanda suka kafa shi Hausawa ne suka kafa shi, wanda yake su suna zaune a wannan gari kafin zuwan Turawa. Wanda suka zo wanda yake a wancan lokaci akwai wani bature mai suna Musahom. To daga baya shine aka samu wanda yake da suna Musabo. Shi Musabo shine ya inganta garin, kuma shi ya karkasa garin kashi, kuma a wannan lokaci ya gina masallaci, ya gina coci, kuma ya nada liman, kuma ya nada pasto. Wanda yake a wancan lokaci abubuwa na more rayuwa a wancan lokaci shine wanda ya kawo wa jama'a har da kasuwa wanda take ci ranar Asabar. To ana nan shine ya nada hilimomi, bacin da ya hilimomi ka kasa garin su suke nuna da gebe da gebe. Sai kuma akwai wanda ya nada shi shine captain, bi ma'ana captain shine yake gaba da su. To ana nan dai ana cikin zama har lokaci da ya kai zai koma kasarsa, shine sai ya samu ya ce ba zai bar al'umma kara zuba ba, shine sai ya nada sarki, wanda yake sarkin da nada shine kakana a wancan lokaci, wanda yake da suna Haladu. To ana nan bayar da sunan shi Haladu, sai mahaifina shine Alhaji Umaru shine ya karbi wannan sarauta. Ana nan shi kanshi Alhaji Umaru bayan rasonsa, sai shi wana mai suna Haladu wanda ya ci sunan kakanmu ne ana ce mai Khalid, to shine ya karbi wannan sarauta. To ana nan shi ma da karbi rayuwarsa, sai kuma ni shine ya karbi wannan sarauta a wannan gari na Yalwa.
0: Wasu kabilu ne mutanen garin nan na Yalwa?
1: A yanzu a wannan gari na Yalwa kabilun da muke tare da su ba su wuce kabilu kamar guda uku ba. Na farko mu kabilun Hausawa da kuma Fulani, sai kuma Anakuta.
0: Ko menene ya bambanta garin Yalwa da sauran garuruwa?
1: Eto, mu abubuwan da ya bambanta mu da sauran garuruwa, mu muna da sana'o'i ne na hannu wanda yake mun dogara da kanmu. Saboda yau za ka ga ga masu noma, ga masu kiwo, ga masu kuma aikin kuza, har yanzu kuma da kuma yawancinmu mukan fita mu da aikin gareji zuwa makwatanmu zuwa Nefa. Wanda yake a yanzu ina ga ko skeleto ka kawo na mota da kayayyakin ta fat, a nan mutanen iya mutane ya lafa wanda bai da abin da zai iya yi a cikin mota za ta tashi har ta fara tafiya.
0: Wani abu kuke alfahari da shi?
1: Eto, yanzu abubuwan da muka fi alfahari da shi a wannan gari, kamar ni na faɗa maka daga baya, ba zai wuce dai noman ba sai kuma kiwo, shi ne muka fi alfahari da shi da kuma wannan sana'a na hannu.
0: Shin akwai wani kirari da ake wa garin nan?
1: Eto, kirarin shi ne da aka ce wannan Yalwa, ma'anar Yalwa Yalwala, ma'anar Yalwala kuma wadata, wanda yake tun a wancan lokaci. Wanda na gaba da mu ma sun gaya mana cewa tarihin garin kenan Yalwa, kuma wannan Yalwan ya zama na albarka, kuma babu mutumin da zai zauna a garin Yalwa a cewa ya canja gari, ba kuma wani guri tafi zai dawo saboda albarkar garin.
0: Ko da akwai wakar da aka yi wa garin Yalwa?
1: Alhamdulillah wannan gari akwai wanda sun waƙe mana wannan gari saboda tarihinsa da kuma albarkarsa da kuma muhimmancinsa.

0: dai game da wannan gari shine idan suna da matsala irin wannan idan batun hanya ne su rubuto zuwa ma'aikatar hanya idan batun asibiti ne su rubuto zuwa ma'aikatar kiwon lafiya idan batu ne wanda ya shafi kiwon lafiya mataki na fari sai su rubuto zuwa karamar hukuma ta Jos ta Arewa a yadda za a yi kenan gwamnati an yi ta domin taimakon jama'a ne kuma wannan gwamnati ta rubuto mai girma samun bakuna nan idan kun duba da kyau ta bambanta da wasu gwamnatocin da suka wuce wanda ba ya zama dole mu ambace sunaye kuma gine-ginen abubuwa su na nan daidai gwargwado muna kokari mai wannan hanya ban ce ta zama wanda za ta gagare gwamnati ba amma shugabannin al'umma su rubuto wasiƙa su kai ma'aikata kamar yadda na faɗa sannan za a zo a duba a gwada a gani idan suna da rabo sai su daga a yi musu wannan hanya.
1: Mai girma kwamishina wannan al'umma wai babu. Ba a garin amma sun ce ko kwabo na gwamnati babu a ciki su suka yi karo-karo suka samar da sannan akwai irin na fitar da kayayyaki kamar yadda muka gaya maka muku yawa a wannan wuri sannan akwai wasu buƙatu na rayuwa wanda kamar sun ce amma yi watsi da garin kuma tsohon gari ne me za ka ce akan haka?
0: Kamin ce komai kuma mai yiwuwa za ka ga idan mutuwa ana karɓar haraji a wajensu. Da haka dole gwamnati ya kamata ta waiwaye su ba za mu ce a yi wasu da su ba a ba yi wasu da su ba kamar yadda na faɗa a yi kokari a yi tunewa gwamnati gwamnati ba za ta yi komi da komi ta rubuwa al'umma ba idan mun ce haka to mun gaya wa kanmu gaskiya ba akwai ƙungiyoyi waɗanda suna nan na zaman kansu wanda suke taimako al'umma mai yiwuwa gwamnati ta yi musu ko kuma ba ta iya yi ba mai yiwuwa tana da wani hanyar da za ta bude musu da wasu ƙungiyoyin da suke yin irin wannan sai ka ga yi musu.
2: To mai sauraro a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen shirin na da ɗangare a madadin kwamishinan yada labarai da sarkin Yalwa Mr. Pom Abdullahi Umar Saini Imrana Yakubu Galaji da na shirya na gabatar a madadin hukumar gidan rediyon Bauchi da ke ɗaukar da ke muku fatar alkhairi mu zama lafiya sai anjima.
3: To madalla mai sauraro an saurari shirin da ɗan gari daga nan BRC2F.

To mai sauraro barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kun saurari waƙar Abadan ko kuma in ce dadaɗan fayafayai daga nan BRC2FM kan mita 94.6. To yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 12 daidai lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na musamman daga haɗakar ƙungiyoyin masu maganin gargajiya na ƙasar reshen jihar Bauchi. To kafin nan dai sunana Khadija Rilwan Farda inda zan kasance tare da ku daga misalin wannan lokaci har izuwa yammacin wannan rana wato ƙarfe 6 na kuma karɓi ɗan uwa abokin aiki wato Tukka Manzo. Allah Ubangiji ya kai Tukka gida lafiya. Sannan kuma da fatan masarar za su ba mu haɗin kai wajen sauraron mu da shirye-shiryen mu masu faɗakarwa, nishaɗantarwa har ma da ni'imantarwa. To mai sauraro ku gyara zama don jin shirinmu na haɗaka daga ƙungiyoyin masu maganin gargajiya na ƙasa reshen jihar Bauchi.

0: Masu tare da gidan radio Bauchi BRC 2FM a wannan rana barkamu da warhaka musamman ma waɗanda suka fara juma'a daidai wannan lokaci da basu saba ji ba to shirin nan ne na hadakar kungiyar masu magungunan gargajiya ta ƙasa reshen jihar Bauchi wato Nigerian Traditional Herbal Medicine Workers Union reshen jihar Bauchi wanda muka saba gabatarwa da misalin karfe 3 zuwa 3 da kwata saboda wasu dalilai an dawo da shirin baya a kowace ranar litinin zai fara zuwa 12 rana zuwa 12 da rabi to da fatar masu sauraro za su kiyaye a cigaba da bibiyar mu daga 12 rana zuwa 12 da rabi muna neman afuwar rashin gabatar muku da sanarwa tun da farko sai a kurarren lokaci to awul Musa Yakubu wanka tare da abokin aiki na
1: Abdullahi
0: Zango da zamu gabatar da shirin kamar kowace rana shugaban kungiyar Dr. Shaibu Ibrahim Shafiu Ibrahim Amin amun afuwa Shafiu Ibrahim muna tare da shi barka da shigowa ma'ajin kungiyar na jihar Bauchi Dr. Omar Muhammad shi ma yana tare da mu Dr. barka da shigowa dukkan su daktoci ne da suke gudanar da hada-hadar magani ta cikin tsarin gargajiya da aka zamanantar da shi kuma da fatar masu sauraron mu za su biyo mu domin kula da lafiya aka ci yafi kula da kuɗi kamar yadda muka faro bayani a makon da ya wuce mun yi magana akan infection wadda muka ce mata sanyi aka fi saninta da sanyi yau za mu daura a kai dangane da yadda magungunan wannan cuta take ta hanyoyin da za mu bi mu kiyaye kanmu da kuma in mun kamu da ita magungunan za mu yi amfani da su cikin sauki don mu kula da lafiyarmu infection din an yi ittifaki tana haifar da wasu cututtuka baya ga ainihin cutar infection da muka fi sani da aka ce a ce wai karfe da sauran abubuwa makamantar haka dakta bari mu je ga shi shugaban kungiya na ƙasa zai daura da jawabi yadda za a bi a kula da lafiya akan wannan
2: so alhamdulillah kafin na fara zan ba da shi Dr. Umar ya dan yi bayani saboda wannan akwai wa'inda yau ne suka fara jin akan kungiya kafin sai na yi bayani
0: to da yake ta kungiyar hadakar masu maganin gargajiya ta jihar Bauchi a farkon fari mun san yadda kuka yi ta gwagwarmayar a shawo kan masu magungunan gargajiya yan bori bokaye masu farauta masana harkar daji da sauransu ana ta samun kalubale da masu rike da sarautu irin a fada na sarakunan gargajiya akwai da an ce mawa na sarkin baka sarkin bindiga sarkin kaza ita wannan kungiya ta shawo kan wannan matsalar yanzu duk dai an ba an dinki an wuce wurin kenan za mu iya cewa
1: alhamdulillah da cikin izinin Allah da horewan Allah da huwacewan shi kamar yanda kai magana kungiyanmu ita kungiya ne mai fadi union ce ba irin association ba ko yansu kananun kungiyoyi kungiya ne wanda take tattare da jama'u da yawa kamar yanda ka fara fada akwai masinta da maharba da wanzamai da masu sai da itatuwa na magunguna da masu islamic da bokaye da yan bori da fastoti wanda suke alaka da bada maganin gargajiya da malaman addini wanda suke mu'amala da maganin gargajiya duk wani wanda yake mu'amala da magani na gargajiya wannan kungiyar mu ita take jagoran shi saboda abin da yasa na faɗa haka ita wannan kungiya namu mai albarkan ta samu sahalewa na wayansu takaddu daga gwamnatin tarayya wanda gwamnatin tarayya yanzu bata san kowace kungiya ba sai wannan kungiya namu mai albarkan mai suna Nigerian Traditional Herbal Medicine Workers Union ita ta sani duk wani abin da ya taso a wajen gwamnati na hidimin maganin gargajiya ba da su nemi wani kungiya ba sai wannan kungiya namu mai albarka don haka wanda yake so ya samu wani mafitansa ko ya samu wani abin amfani da zai shigo daga gwamnatin tarayya ya kamata ya zo ya jona da kungiyarmu ya yi rijista in ya yi rijista aka san shi to duk wani abin da ya taso wajenmu ne da a zo a samu gwamnatin mu suka sani ba su san kowa ba duk wani abu na alheri ko na wani abu ta hannunmu ne don haka muna kira da al'umma da wanda suke da kungiyoyi da wanda ma ba su yi rijista ba su so su yi rijista da kungiyarmu domin a gudu tare a tsira tare
0: dakta idan kana irin wannan bayanin za mu iya ji kamar akwai wasu wanda za su iya bijirewa ko su yi taurin kai su zuwa stahu. Akwai wata doka ne da aka tanadar ga wanda ya je ware kanshi ya ke tafiya karkashin haɗaka?
1: A'a.
0: Ba doka?
1: Misali, duk wanda ya zo ya yi rijista da mu, shi dai taimaki kansa ne dai samu mafitoci ma kansa. Amma in ya ke zuwa ma ya rijista da mu, misali yanzu gwamnatin tarayya ta ba da aiki na tantance masu magungunan gargajiya duka a faɗin
0: Najeriya, yanzu haka
1: akwai jihohin da yanzu aka an fara su Sokoto da sauransu da an fara tantancewa. Da ka shiga cikin wannan kungiya namu da baka shiga ban an zo tantancewa duka a ƙarƙashin kungiyar mu ne da a tantance ka. Insha Allah.
0: To kenan idan misali a ce wani abun amfana ya biyo baya bayan an gama tantancewa, kaga mutum ya yi asara, shi ba zai amfana da wannan.
1: Kamar haka ne ba zai amfana ba, saboda ita gwamnati ba ta san kowa ba sai kungiyar mu.
0: Amma kuma sai dai mutum ji ta zaman kanshi ba tare da tafiyar kungiya ba, amma dai ba haka aka so ba.
1: Ba haka aka so ba. Ai, kamar yadda kake faɗa, idan mutum ya je ya ware da kanshi, ita ba da magani, magani abu ne da yake da kalubale da hatsari da abubuwa a cikinsa sosai. Da ka iya ɗaukan magani ka ba ma mutum, sai ya sha kuma ya rayuwarsa ya salwanta, amma kuma ba maganin ba ne ya salwantar da shi, adadin kwanakinsa ne ya zo a kan gaba. Yanzu misali aka samu wannan, ba ka tare da wata ƙungiya, sai kai karan kanka ne, ba ka san ta ina da ka faru ba. Amma inda ƙungiya akwai lauyoyi, akwai abubuwa, akwai shugabanni da aje a tsaya maka, a bi a tantance, in ma gwaji da aje a gwada ma mara lafiyar me ya sanadiyarsa da me a maka hanyoyin da za a sama maka mafita. Amma an kai ɗaya ne baka san ta ina ma da ka faru.
0: Ciyaman, akwai ƙarin haske dangane
2: da akwai ƙarin haske da abin da ya faɗa. Na farko, ita wannan abin da ake magana akan ƙungiya ta mu, ita dole ne ka san abin da ake cewa dole. Idan ka zo ka ce ba za ka shiga ba, to in mun zo tantance ka fa dole za a tantance ka. In ka ce a'a, to gwamnati ta ɗauke ka a matsayin ɓata garin masu ba da magani ne. Kaga shi yasa na ce tsari ce ta hukuma, mu yanzu gwamnati ce. Ita gwamnati in ta ce za ta yi abu, akwai wanda isa ya hana ta? To ita gwamnati abin da take yi tana so ta tsaftace sana'an ne. Kai kanka da kake sana'an, tana so ne ta gyara ma sana'an, ta kare maka mutuncinka. Idan kana ba da magani aka ci mutuncinka, da ƙungiya ake neman maka haƙƙinka. Idan mai magani ya yi zalunci, ƙungiya za a zo a ƙwatar wa al'umman gari haƙƙinsu. Idan akwai ƙungiya, tanan za a samu magunguna ingantattu, tanan da a san mai magani yake ko wani abu yake na zaluntan al'umma. Kaga in ba ƙungiya akwai damuwa. Wannan shine ƙarin bayani.
0: To mu anan sai dai mu ce Allah ya kiyaye ya sa kuma mutane su fahimta. Sannan mai sauraro, kada ka manta wannan shirya saba zuwa ma ƙarfe 3:15, amma saboda wasu dalilai

0: aka same shi sai a zo a dace shi lukui idan yayi lukui za a hada da kayan yaji amma ba a sabar kunu sai a hada gaba daya
1: kayan yaji kamar me kenan
0: citta kanan fari masoro da tafarnuwa san samu ma za a hada da citta mai gora saboda in ka kalle citta mai gora yana da fa'ida musamman ga maza wannan babi da nake maza da mata suna iya amfani da shi in aka hada da kayan yaji
1: to naka dake kubewa da kayan yajin nan
0: ya'yan kubewa
1: da ya'yan kubewa da kayan
0: ya zama abu daya to an samu maganin infection
2: yana nufin doses yake so
0: eh shine nace idan aka hada sun ya an samu maganin infection yaya za a yi da shi yanda ake amfani da shi shine ana amfani da shi a ruwan zafi kafin a karya kuma kafin a ci abincin dare idan yayi tsanani ana amfani da shi so uku a rana idan mutum yayi amfani da wannan yana taimakawa da namiji hatta wanda yake da fama na matsalan raunin al'aura wa da namiji zan faɗa dalilan da yasa yake maganin raunin al'aura ga da namiji wannan hadin idan an yi yana taimakawa wa daidaita siga a jikin da namiji wannan hadin idan an yi wanda yake da matsalan basir yana bashi kariya saboda yana dauke da sinadarin fiber shi fiber yana sa jini idan akwai siga yayi yawa fiber yana tsotsa jini ya rage siga a jikin dan adam
1: Dr. Shafi'u wato maganin da kai akan kudura da hadin da kai sai yayi mun kama da yadda mai tallan maganin gargajiya ya ce maganin kaza maganin kaza maganin kaza ashe yana da hujja ne
0: ai shi ka zo wajen ai yanzu ga hujja daman ka kai ni magani guda daya
1: sai lissafo mana cuta hudu biyar
0: sai
1: ya ta gani a ci
0: akwai shi tsirrai daga cikin tsarin da baiwan da ubangiji yayi wa tsirrai yana da abin da ake kira tsiro daya amma yana abubuwa da yawa zan baka abin da zaka amince gani da masu sauraro zuma tana abubuwa da yawa kowa ya san haka ita ma tsiro ce saboda fure ne na bishiyoyi daban-daban
1: take diddibowa
0: in ta ebo sai Allah ya maida shi kuma kar ka manta cewa shi wannan zuman fa kashi ne fa na wani dabba
1: dabba
0: sai ya dawo abinci mai daraja
1: kuma Allah ne
0: to mu dawo maganan me yake cikin wannan nace maka akwai sinadarin potassium da yake cikin ƴaƴan kubewa shi potassium yana bude kofofin jini ne wanda yake fama da matsalan raunin al'aura daga cikin matsalansa shine idan na da bp na dan hawa to potassium din na daidaita wannan bp daga nan shikenan kuma sai ya dauki saiti idan siga ne yayi yawa a jiki na ce maka akwai fiber yana tattara sigan da yayi yawa a jikin dan adam daga nan dan namiji sai ya dauki saiti idan cholesterol ne kitse yayi yawa akwai sinadarai da ubangiji ya zuba idan rama mutum yake yi shi ƴaƴan kubai wannan yana dauke da sinadarin carbohydrate yana dauke da sinadarin protein abinda ke gina jiki
1: yanzu a cikin jawabin ka kalli sabo cututtuka na jin sun kai kala biyar kuma duk daga cikin har fa da infection inda muka dauko magana
0: ai akwai flavor ne sheshe kalu
1: to ba sauraro kun dai ji jawabi dangane da fa'idar ƴaƴan kubaiwa a hada shi da kayan yaji bayan an dan soya shin nan sai kuma a dake su da kayan yaji amma banda barkono ko sai sauran kayan yaji kamar yadda malam ya faɗi to a je a gwada yana taimaka maka ma ba sai ka zo asibiti ba
0: wannan kuma abinda nake so ba wai fa zai yi ko ba zai yi bane
2: a mujarrabin ne
0: abu ne fa ilimi ya tabbatar da haka duk abinda muke faɗa yana cikin ilimi ne
1: haɗaka ce ta masu magungunan gargajiya harshen jihar Bauchi kuma muna tare da shi Dr. Shafi'u Ibrahim shugaban kungiyar na jihar sannan da Dr. Umar Muhammad ma'ajin kungiyar na jihar Bauchi sannan mai sauraro idan akwai abu da ya shige maka duhu dangane da batutuwan da muke tattauna ko kana son ƙarin haske ka kira 0809-795-7570 muna ƙara ba masu sauraron mu haƙuri musamman ma waɗanda suke zaman jiran mu sai karfe 3 da kwata yanzu an samu canjin lokaci shirin zai rika zuwa maka karfe 12 rana na kowace ranar litinin idan kai ba ma abocin sauraron shirin bane to sai ka gaya ma abota shirin cewar shirin nan na haɗakar kungiyar masu magungunan gargajiya na ƙasa ya dawo 12 rana zuwa karfe 12:30 ba kamar yadda aka sani ba 3 da kwata zuwa 4 saura kwata to muna karaba masu sauraron hakuri na canjin lokaci da ba tare da an sanar da su ba 0809-795-7570 to kusan zan iya cewa ma Dr. Umar yau ita ce tsarabar tamuwa wannan koko har yanzu dai ana dauke da tsaraba amma kafin tsaraba ya shigo ga mai sauraron ka dama yana zaman jiran ka to Allah sa ya same mu daidai akwai dan matsalan yanayi to ayi mana afwa a sake kira in an kira insha Allah za a same mu kamar yadda muka yi tsammani 08079795 ita ce number tam Dr. Shafiu akwai tsaraba ne ko dai mu ci gaba da tattauna kan da fa'idar ƴaƴan kubaiwan tunda ka dauko magana ta shafi mutane da yawa
0: to idan muka sake dubawa ita ta wanda yake fama da matsaloli abin da ya shafi na karancin jini
1: eh to ga mai sauraro
3: alaikum assalam
4: wa ta dai
3: barka
4: na yi wa manyan bai barka da zuwa Abubakar ne daga fadar bayan
3: yo barka
1: Abubakar daga fadar bayan na'am Abubakar muna jin ka malamai suna jin ka daktocin mu na magungunan gargajiya
4: ina muku barka da zuwa wannan gobe Allah ya saka muku da fadar
1: to Abubakar mun gode ba tambaya to Abubakar fadar bayan sai ya sauka sai ba wani daman ya shigo misawar kana iya shigowa 08079795 ita ce number tamu lokacin da muka bada number muna zaman jiran ka amma bari mu daura to ga wani nan
3: Assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: waye namu
4: ba tare da baban Abdul Rahman da yana kowa ta
1: baban Abdul barka
4: yawa ina hora ba da baki gaskiya ne shirin Allah saka da alkai na ji dadin abokai sai ko sai wallahi
1: Allah ya
4: sa ma ta san wahala ma ta san wahala sai ga magani har gida
1: magani yana gidanka ai abincinka
4: wallahi kullum muna zuwa ma ta shawo magani nuna kaza kaza kaza ya abin duk da amma da gari amma gari har kina kwanci a daki ya samu magani yanzu
1: to alhamdulillah tunda ka kiyaye daidai yadda tsarin hada magani yake ko
4: na kiyaye dai ta amma nake yi
1: ƴaƴan kubaiwan kayan yaji amma an ce a dan soya ba man gyada ba manja
4: a daka
1: karka sa man gyada karka sa manja haka da ka sa tukunya ya dan yi bori hakan nan to sai ya dake shi
4: kai Allah ka da alƙairi Allah barki
1: an ce ba infection kadai ba ka dai ji cututtukan da suke iya daidaita to akwai da za a amfani da shi a ruwan zafi ko akwai
0: na faɗa ruwan zafi sannan ga wanda yake da matsala
1: mun gode Abubakar
0: shi kuma karancin jini ne shi karancin jini abu ne mai faɗi akwai abin da ake kira iron deficiency anemia kamar wani ya shigo
1: ba shigo
0: akwai sinadarin iron wanda shi idan dan adam ya zamto iron din jikinsa yayi karanci to yana fama da matsalar iron wato karancin jini to ita wannan ƴaƴan kubai wanda aka dan soya ita kadai ba tare da an hada ta da kayan yaji ba
1: okay
0: ana kwaba ta da zuma to nan wanda yake da matsalar na iron deficiency anemia wato karancin jini sakamakon sinadarin iron
3: babu
0: a jikinsa
1: to kare sa kayan yaji
0: yau
1: to ita kadai
0: da a hada ta da zuma
1: ba zuma
0: sai a ringa ba wa yaro dan karamin cokali wannan gurgurdan yadda dai matsalan take
1: ta ji wani karin haske
0: a ciki
1: a dai cikin ƴaƴan kubai
0: dai ciki ai duk muna ciki
3: ne a
0: ciki
1: ita kubai ya wuri kaga to idan mutum shi bai bo ƴancin dokokin ba in yana zimticin miyan kubaiwa akwai wani fa'ida da
0: zai yi abu mai muhimmanci yanda ake amfani da miyan kubaiwa to ana ci ne a matsayin abinci kuma ma har ya dawo guba
1: to
0: ka fahimce ni
1: a'a
0: ana amfani da kubaiwa ne a miya ya zama abinci to abubuwan da ake hadawa na kayan hadin sai ya gurbata abincin ma da kake ci nan kuma ina bayani ne akan ita kanta kubaiwan kana iya burga ta kafin ka karya da safe ka sha
1: to
0: ka jika ta ita kadin ka jika da safe in ka sha yana ƙara lafiya a jiki idan ka tafi kasashe irin su India alayyahu wannan shi kadai ana wankewa ana cin sa kamar yanda ka san rago na cin abubuwa ciyawa misali kaga
1: ni akwai wani abu da nake son tambaya malam
0: na'am
1: abincin mu da muke ci yau ana saka masa sinadarin na takin zamani sai kaga yayi saurin fitowa da sauransu akan ce jikin abincin da muke cin wannan sinadarin sun shiga jikinsa akwai wani illa da yake mana
2: da yawa ma akwai illolin da
1: to kamar irin kudin da kuke faɗi ita ma wata ta biyo irin wannan gonar an kuma sa mata takin bai mata illa ba
0: abin nufi ba ai da dama dama da gwanda gwanda da matsala in aka ce ka zaba
1: akan matsala da dama dama da gwanda gwanda
0: to abin nufi abin da ake so yanzu kubai wanda ka shuka ka sa takin zamani da kubai wanda ka sa takin da ba na zamani ba kanshin miyan kawai
1: daban ne
0: amma kaga duk kubaiwa ne to yanayin aikin su dole zai zama tasirin maganin a jiki ana iya samun bambanci
1: mai sauraron mu na dan sauraron mintuna 3 zuwa 2 kana iya kiran 0806975970 kai tambaya wa Dr. Shafi'u Ibrahim da kuma Dr. Umar Muhammad
3: assalamu alaikum
1: assalamu alaikum kadan daga murya
4: na ce baban Hafsa daga Doka
1: baban Hafsa a Doka to baban Hafsa kai tambayan ka
4: yawa na ce baban haji kayan yajin nan ne babban shi ne da me da hada su daiwa
1: kayan yajin to bari ka ci daga baki
0: citta kanan fari masoro da tafarnuwa wa'annan sun wadatar citta kanan fari da masoro da tafarnuwa su ma waɗannan sun wadatar
1: to ka dai ji ko baban Hafsa to baban Hafsa ya ji ya ma sauka ga wannan
3: assalamu alaikum
4: alaikum assalam ina baki ina da zuwa ga sai da su kuma da fara magana da Ibrahim daga Tambari
1: to Ibrahim
4: tambaya na nan shine cokali ne inda zubawa don kamar ya ci a ruwan zafi za a sha cokali ɗaya ne ko kuma cokali ko rabin cokali
0: wato rabin karamin cokali safa da yamma a rana ana son cokali ne karami ya isa ka dose din rana daya kaga zaka raba shi safa da yamma kenan
2: teaspoon
0: teaspoon
4: teaspoon
1: eh Allah saka da ni mun gode sosai Ibrahim bari mu samu tin ɗaya na ƙarshe wanda zai iya shigowa yanzu tunda dai line namu yana nan free to sai mu dauki mutun na ƙarshe
3: assalamu alaikum
1: wace ce a layi
5: maman nasiru ne daga gwallagamma
1: maman wa
2: yusuf
5: maman nasiru
1: maman nasiru daga gwallagamma ya tsaki je tambayan ki
5: to tambaya na shine kamar in yi irin kuwan kumbura ka taka tashi ta tashi da yar in kai wannan abin kudewan zai iya maka amfani
1: to bari ki ji amsa
0: shi bai da alaka da wannan shi wannan bai da alaka da wannan da nayi magana shi ma wannan wani abu ne daban da za a zo a fahimci meye matsala a gane ko ki je asibiti ko ki je wani santa da za a yi gwaje-gwaje a gane damuwar
1: to gashi dai mun dauko hanya kuma lokaci ya kure mun kuma san masu sauraro suna so su shigo su yi tambayoyi muna godiya sosai da kasancewar ku da shirin da fatar za a kiyaye shirin yanzu ya dawo 12 rana zuwa 12 da rabi ba lokaci da mun ci gaba da ba masu sauraro dama fatar za a yi mana afuwa haka ma ya wadatar Allah sa amfana da abinda malamai suka zo mana shi cikin wannan zaurin shiri na haɗakar kungiyar masu magungunan gargajiya Nigerian Traditional Herbal Medicine Workers Union Reshen Jihar Bauchi tare da Dr. Shafi'u Ibrahim
6: Shugaban kungiyar
1: Amara Muhammad Amara Yandu Kalusu Musamman.

0: gidan gwamnati shirin da ke duba wasu muhimman lamura da suka wakana a gidan gwamnati. A cikin wannan shiri
1: sai ta riga ta bada notice na wannan zabe, kuma saboda council chairman da sauran councilori lokacin su zai kare ranar 17 ga August 2026, kuma an sa zabe ranar 17 din.
0: Madalla, tun bayan da hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Bauchi ta sanar da shirye-shiryenta na gudanar da zaben ƙananan hukumomi a watan Agusta mai kamawa, yayin da wa'adin majalisun ƙananan hukumomi masu ci zai ƙare a ranar 17 ga watan, jam'iyyu da ke da sha'awar shiga zaben suka fara shirye-shiryen fitar da waɗanda za su musu takara a zaben. Kamar yadda jam'iyyar APM mai alamar roƙo ita ma ba barta a baya ba, inda ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki domin tattauna yadda za ta fitar da waɗanda za su yi mata takara a zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kansuloli. Taron, wanda ya gudana a ɗakin taro na bankwan da ke gidan gwamnati, ya sami halartar gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, wanda ya gudanar da jawabin buɗe taron. Ya bayyana godiya ne bisa haɗin kai da yake samu daga masu ruwa da tsaki da sauran al'ummar jiha, tare da buƙatar masu ruwa da tsakin na jam'iyyar APM da su yi tunani sosai wajen ganin sun tsayar da 'yan takarar da suka dace.
1: Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan gaba wanda muka sake taruwa bisa jadawali da muka yi na jagoranci, wanda muke haɗa kai mu riƙa yin abubuwa tare, wanda kuma mun ga amfanin sa ƙwarai da gaske tun 2019 da muka shigo. Wannan abin da muke yi ya zama mana alheri, wato ita ce APM alheri, saboda kuwa waɗansu abubuwan ana kashe wuta wa gwamna ko wa gwamnati daga ƙasa kafin ma mu sani. Shi ya sa na ga ya kamata, kamar yadda shi shugaban APM da kuma DG suka ce lokaci ya yi har ma ya kusa ya ƙure, ta yadda ya kamata mu zauna mu tattauna kamar yadda muka yi a baya, a ɗauki da shugabanni na zaɓaɓɓu a ƙananan hukumominmu. Sai ta riga ta ba da notice na wannan zaɓe, kuma saboda council chairman da sauran councilori lokacin su zai ƙare ranar 17 ga August 2026, kuma an sa zaɓe ranar 17 ɗin. Duka notice an riga an bayar, kuma an gama shirye-shirye, kuma mu a gwamnatance mun ba su abubuwan da ya kamata mu ba su, mu a samu a yi zaɓe. Wanda ya rage saura na jam'iyya ne kuma da ƙananan hukumomi wanda za mu bayar. Saboda haka cikin sati nan ya kamata a yi World Congresses, inda za a yi primaries at the local level, a fito mana da wanda za su tsaya chairmomi da kansiloli da shekara biyu nan gaba. To wannan zai zama mana kaman gwaji ne na wannan jam'iyyarmu mai rogo, ko dai yi mana ci duti na shi ka ji ko an yi mara daɗi ko ba haka bane. Saboda haka tara wannan zaɓaro a baya ma haka muka yi mushi kansiloli da chairmomi, amma da sharaɗi. Don lokaci da yawa mukan ba da dama ne ku fito mana da su, saboda yana rage mana kwaramiya da wani giɓi na shugabanci. Su chairmomi akwai wanda suka yi shekara, sai yasa ba ku gan su a nan ba da kansilolin. Wuce su dakata, saboda za mu tattauna ne akan abubuwan da ya shafe su, kuma shugabanni ne. A wannan gaba ina godiya ƙwarai wa chairmomi da kansiloli, ina rawa an gani da suka yi da haɗin kai da suka ba mu. Allah ya saka musu da alheri. Za mu ce 99% ko 90% sun iya ƙoƙarinsu. Ni dai a matsayina na shugaba na san yadda waɗansu chairmomi suke yi a waɗansu jihohi. Mun ba su dama iya gwargwado, kuma mun ba su aiki abin da za su yi kuma suna yi sai dai in gamboyi yawa ne baya cin mai muna roƙo wanda ya behave stakeholders su yi haƙuri da su akwai wanda suke ganin abubuwan da ake ba su suna ganin kamar ba su amfani da shi to aikin siyasa ko kai aka baka sai ka ga abin ma ya kasa a daɗa haƙuri a kai zuciya nesa kada abin da muke da shi yanzu na zan haɗin kai mu bari waɗansu su shigo mana su ɓata mana tafiya sai ga bango ya tsage a rangare yake samun shiga zan fara da kansiloli a gaskiya kansiloli da deputy chairman sun mini ɗa'a kuma sun yi ɗa'a ƙwarai da gaske cikas ni dai ban ga wannan nan ce baya da ɗa'a ko baya da kima a wurina ba kamar yadda kuka sani yawancinsu ko kuka cire su ban san su ba amma suna mana biyayya sai dai kuma daga ƙasa ko kuka fi ni sanin su za ku zauna ku zauna da ku ku gaya mu amma ni a ganina duka kansiloli ya kamata su dawo saboda ma rage ƙwararrun yaran mutane already ya ran fara posters amma idan abu wanda suka raba kafa ko suka tafi suka bar mu to sai ku gaya mu a taro da za mu yi amma mu faɗa a duniya duk za su dawo sai wayanda suke da matsala ko ba haka ba ne to mu musu adalci kuma mu yi adalci a gare ku da kuma kanmu kan mu ce ƙwarya ɗaya duka za a ɗebe su da fari da ja da baƙi ba zai yiwu ba su kuma jami'o'i za mu duba wanda ba sa aiki sosai wanda suke da dogon loyalty suna wajen wani suna ruwan wani wayansu da ba ku suwansu sosai kuma za ku gaya min dalilanku ba na saka da biyayya ba kuma da wanda suka yi second term sun gama saboda su constitution bai ba su dama kamar ni yadda bai ba ni dama ba su ba legislators ba ne abin da shi kamar councilor su wuce su suna iya shekara 100 ma constitution ya ba su dama amma chairmomi masu second term za su sani in ka yi fasa second term as chairman you are an executive chairman elected ba dama ka sake dawowa to ba za mu ba da daman sa term ba amma legislators ana ba su kowanne muka ba su mana da muna da matsala da wajen su da yawa saboda ƙorafi da wajen mutane amma it's their own constitutional right su ta yi in za su iya yi in kuma muka ba su daman Allah ya ba su saboda haka su kansu wanda ake so a canja daga ƙananan hukumomi na san kun bar mu a baya ba ya zama hurumina ne amma duk da haka sanin cewa kun fi ni sani in muka tattauna za mu nemi a kawo mana mutum uku a cikin kwana biyu wanda za mu zaɓi ɗaya wanda kowa muka ɗauka a ganin mu an yi da ku kuma za ku zo goyi bayansa to shi ne abin yi abin da ya tara mu kenan a nan insha Allah za mu zauna yanzu cikin minti 5 mu tattauna da waɗanda muka kira 10 daga kowane ƙaramar hukuma su gaya mana yadda za a yi meye yanayin siyasan na kansiloli da kuma chairmomi.
0: Wannan jiya Senator Bala Abdulkadir Muhammad shi ma cikin jawabinsa Director General na Majalisar Neman Zaɓen Jam'iyyar APM Alhaji Hamza Koshi Akuyam ya ce a shirye suke fafata domin tabbatar da nasarar jam'iyyar a zaɓukan da ke tafi.
2: Akwai da yawa da suka gina rijiyoyi ba su saka shan ruwanta ba amma akwai bayan Allah da suke sha kuma Allah a cikin rahama sai ce zai ba su lafiyar suwa. To duk wani abin alheri da muka gina shi a Bauchi to muna fata alheri ya bi mu. Lokacin da mai girma gwamna ke neman takara mun zaga ko ina saku da lungu da dattawu da kuma mun yi magana cewa ba ko ba gyaran ƙasa ko ɗan haya ba ya gyaran gida a cikin waɗanda suke da gidajen haya sun sani to abin da muke so mu faɗa shin dan gida yana garin gida kuma yayi muna ajabin da zamu faɗa a boci cewa mun ka halaccen dan boci ko yayi gyara a boci ko mun hasara mutum wallahi wallahi ya kamata mu tashi mu haɗa kai ba za a zo a cikin jama'a mana tsarara ba mu tashi mu ce za mu kawo wanda zai gyara ai gyara wasu kuma su zo ce ƙarya muke yi to in muka yi tsammani wannan abin za mu yi shi ne ko kuma su ce wani ƙarya su kore mu shi abin da suke so to ba a kanmu muka yi ba kula a ƴaƴanmu wannan zaman lafiyar da ake zuwa gona a yi noma wasu ba sa zuwa akwai ƴan alkalino gargama a nan ɗan hayaniya da aka yi sun ga tashin hankalin da ba su taɓa gani ba kana zaune ƴan uwanka da abiranka duk za su taso mu da muke nesa daga akwai yanzu ƴan wana sun zo gyara akwai wala daga akwai bai san dake suwa ɗan wana kawai to amma zaman lafiya a ce su a can sai dai abin da zan musu daga nan to jama'a wallahi gyara kayanka ba su ke mu rama ba ne za mu shiga farmatsayi na zaɓen ƙananan hukumomi kuma ni yanzu na tashi a matsayina na DG kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa na campaign na Dr. Yakubu Adamu da kuma duk ƴan takar kai wanda muke sa insha Allah da haɗin kai 2019 ɗan majalisa tara muke da shi ba mu da sanata ko ɗaya zaɓen farko wani ref ɗaya muke da shi bayan an gama Allah ya taimake mu da haɗa kanmu nan duka 2023 muka yi gaba muka zaɓi majalisa 22 sanatoci 2 House of Reps 7 wallahi ba iyawa mu bane Allah ya neman da haɗin kanmu to Allah ya sa yadda 2027 mu dai a gare mu gaba gaba muke yi za mu lashe kujerunmu na majalisa insha Allah a 31 za mu lashe kujerunmu na House of Reps ta 12 za mu lashe sanatanmu guda 3 da yadda Allah za mu lashe gwamnanmu da mataimakinsa to muka yi haka mun taɓa ɗan ba abinda yake faruwa a Yobe da Borno in Allah ya za ku ci kamar da faruwa a Bauchi daga yau in da yardar Allah da haɗin kanmu kamar yadda na taɓa faɗa wa talacciya ba ko dai ba zai zo mana shugabanci ba saboda haka in Yakubu ya gama shekarar su 8 waɗanda suke da rai za su ga canji a gefe a ƙara gaba waɗanda ba su da rai su kuma sai mu ci Allah ya ji kanmu don ba kowa wani zai sai ya tabbatar yana da rai 2027 ɗin ma ba mu da tabbaci so abinda za mu yi shi ne ɗan wannan lokacin da muka samu da Allah da Allah mai gina alheri ne ba tare da iri muna fata Allah ubangiji ya sa abin da za mu tattauna a nan ya zama mana alheri abinda za mu tattauna a nan an samu faɗi gaskiyar da suke zuciyarmu kar mu ci a aikin gwamna ya ne ni ko na da'a in kai haka wallahi ba kai adalci ba ka faɗi gaskiyarka in ka ce a ba a dau shi kenan ai gaba da fatan Allah ubangiji ya taimake mu ADM ADM ADM
0: Director General Majalisar Neman Zaben ƴan takarar jam'iyyar APM na jiha Alhaji Hamza Koshi Akuyam daga batun taron masu ruwa da tsaki sai na ziyara da kungiyar kansilolin karamar hukumar alkaleri ta kaiwa mai baiwa gwamna shawara kan harkokin yada labarai kamar Muktar Gidado domin neman haɗin kai wajen tallata manufofin gwamnatin sanata Bala Abdulkadir Muhammad da jam'iyyarsa ta APM da yake jawabi yayin ziyarar shugaban kungiyar kuma kansilan gunduman gar Honorable Abdulaziz Suleiman ya yaba da kokarin mai baiwa gwamna shawarar ne wajen tallata ayyukan gwamnati a dukkan faɗin jiha sai ya buƙaci haɗin kan ofishin wajen ci gaba da tallata manufofin gwamnatin sanata Bala Abdulkadir Muhammad
3: kamar yadda dai muka gabatar da kawunanmu duka mu kansiloli ne daga karamar hukumar alkaleri mun kawo ziyara ne na musamman wa shi babanmu yayanmu mai rike da wannan ofis saboda tattauna wasu abubuwa da za su ciyar da mu gaba musamman jam'iyyarmu da kuma ƙara wayar da kan mutane akan yadda muke tunkaran zaɓe da yake gabanmu na 2027 Allah ya kai mu so ka kamar yadda ranka da ka sani mu dai muna mataki ne na kasa ma'ana kansuloli duk wani nauyi da dawainiya daga kasa ake fara shi cewa akwai abubuwa da ya kamata a ce mu sanar ko mu gabatar saboda wasu dawainiyan yanzu gaskiya ya so sha kanmu saboda zabe da muke tinkara kowa ya sani yadda abubuwan suke tafiya a yadda muke tafiya in dai ba an dan shiga cikin ranka da ya sa mana hannu ba to wani abun zai dan fi karfin mu musamman bangaren media muna da yan media a kasa wanda suna aikin amma ba a san su ba kuma wani lokacin harkar tunda da data ake yi wasu wayoyin su suka sare ba mu muka saya musu ba wani mun saya musu wasu kuma suka saya mu don mu dan tallafa musu da na data wani lokacin na ko lokacin kuma babu sai kuma ba su hakuri amma duk da haka dai suna aikin so muna bukata mu zo mu sanar da kai ka san duk da dai kai mai yi ne muna ganin kana yi so muna bukata mu ma a matakin mu akwai yan media da muke bukata koda dai ba su da yawa at least a kowane wata a ce a samu wanda za a rika dan tallafa musu daga ofishin ka kamar yadda muka ga kake yi a wasu wurare inda abun yayi yawa amma dai muna so lalle ka shiga su ma ka dan bada gudumawa saboda mutum yana yi don ra'ayinsa in aka sa masa hannu to aikin da zai ya wuce duk yadda ake lissafi so shi muke nema muna neman taimakon ka wannan bangare
0: shugaban kungiyar kansulolin karamar hukumar alkaleri honorable Abdulaziz Suleiman ita ma kansular gundumar kungibar honorable Karima Ibrahim Dotudo ta yi godiya ne bisa irin kokari da ofishin mai baiwa gwamna shawara ke yi
4: da alakun da halin muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya mai girma gwamna muna gode maka kawo a bisa irin jajircewa da cikin wannan gwamnati na ganin cewa ko dukkanin ayyukan mai girma gwamna yana tafiya yadda ya kamata ba don komai ba ko kana ina ne zaka ji ko kana ina ne zaka gani so alhamdulillah mu ma irin wannan shi yasa muka zo kuma muna son a sanya mu daga cikin office ɗinka yaran mu su ma su san irin moromoron da ake samu a karkashin office ɗin nan da kullun za a ganka yau kana nan gobe kana nan yau kana yi gobe kana yi to mu ma mun tabbatar da cewa alƙalarin mu ba za ka bar shi a baya ba din na tabbatar da cewa wannan kaman tuni ne muka yi mun san cewa insha Allah yanzu har ga an wuce wannan wurin Allah ya saka da alƙairi
0: kansilan gundumar kungibar honorable Karima Ibrahim Dotudo da yake mai da jawabi mai baiwa gwamna shawara kan harkokin yaɗa labarai kamar Muktar Gidado ya bayyana farin ciki ne bisa ziyarar tare da bayyana wasu daga cikin ire-iren ayyuka da ofishinsa ke gudanarwa domin tallata gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad.
5: Kuna gode muku saboda kun ɗauko wani tafiya wanda tafiya ne wanda zai kai mu ga tudun nasira kuma nasara. Na gan ku da dama a gurin 'yan alƙalai wanda suke cikin wannan gwamnati amma masu ruwa da saki wanda kuka bibbi kansu kuna kulla zumunci kuma kuna irin faɗan gudunma da ku a matsayin faɗa kansuloli kuke bayarwa da kuma ayyukan mai girma gwamna inda muka yi ku yaba inda kuma kuke so a kawo ɗauki ku yi magana a kai to gaskiya kun zama wakilai na gari kun zama wakilai wanda kuke wakiltar mutanenku na karkara domin shi kansila kullu inda a gan shi ina za ka je karkara mene da ke yi aikin karkara sau da haka lallai kuna ba da gudumawa kwarai da gaske da wannan shiri da kuka ɗauko na ganawa da masu ruwa da saki a karamar hukumar alkaliri gaskiya ina son yaba muku kuna taya mu aiki ne kwarai da gaskiya wannan gwamnati na mai girma gwamnan jihar Bauchi distinguished Senator Bala Abdulkadir Muhammad gauran daular Usmaniya domin dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe an yi aiki tare domin a kai ma a cimma nasara to gaskiya na yi ba wannan shugaba na yi ba wannan kudiri da kuka ɗauko kuma lokacin da kuka je gun wasu kwamishina na ga gaskiya nuna a social media kuma abun ya burge ni kwarai har na yi ta tsimaya an ga cewa yaushe ne za a zo ofishina wannan ofishin kaman shi ne think tank abin da Hausawa suke cewa jigo na yaɗa labarai na wannan gwamnati na mai girma gwamnan jihar Bauchi wanda kuka sani media tana da muhimmanci kwarai da gaske za a yi gwamnatoci da dama su wuce amma idan ba a samu media mai kyau ba to gaskiya dukkan ayyuka da gwamnatin ta yi ba za ma a ji ta ba amma mu muna alfahari cewa muna da kwararrun yan jarida wanda suke aiki a wannan gida namu na gidan gwamnati da kuma wanda suke aiki kafafen yaɗa labarai ma wannan gwamnati ta samu ta goma shi kware da gaskiya gurin su na wajen yayata ayyuka na mai girma gwamnatin jihar Bauchi ayyuka na alkai yau shekaran mu bakwai da muke yi din nan mai girma gwamnatin jihar Bauchi na tabbatar da cewa ayyukan da ya gasu nan bila adadin kuma wa'innan kafafen yaɗa labarai da wa'innan yan jarida namu kwararru gogaggu sun taka rawa kware da gaske sun ba da gudunmawa kware da gaske wajen yayata wannan ayyuka na mai girma gwamnati bila a radio a television da kuma yanzu ma da yake duniya ta kasance a tafin hannu a kafafen yaɗa labarai na yanar gizo na tabbatar da kuwa cewa kowa yana ganin ayyukan mai girma gwamnatin jihar Bauchi so da haka ina gode muku kware da gaske da wannan kujeri da kuka dauko na uku ina so in sake muku godiya saboda haɗin kai da kuke yi yanda kuke tafiyar da aikinku a kamar hukuma ba tsangwama ba komai ina jin kowa da komai na tafiya lafiya to haka ake so a samu da shugaba da kansuloli da ma'aikata komai ana tafiya lafiya kuma na tabbatar da cewa wannan ya biyo baya ne saboda irin tarbiyyar da shi mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya bamu da yake shi dan karamar hukumar mu ne kuma sai kuka jajirce kuna ba mai girma shugaban karamar kuma haɗin kai da dukkan ma'aikata ana yin duk daidai bakin kokari daidai sai Allah amma ana daidai bakin kokari ne domin a gudu tare a tsira tare to ina muku godiya kwarai da gaske karamar hukumar ta zauna cikin lafiya ba wani hatsaniya da zaka ci mun gode mu kwarai da gaske kuma an kawo abubuwa na ci gaba wanda muna alfahari da shi mai girma gwamnatin jihar Bauchi dan alkadir ne mai girma gwamnatin jihar Bauchi duk dan alkadir ya kamata ya alfahari da shi domin a shekara bakwai da aka yi fit da kitse a wuta tun daga duka wannan district guda uku din da muke da su ba inda ba ta ba wurin aiki ba idan dai ana siyasa domin ci gaba ne idan dai ana siyasa domin kawo roman demokradiyya ne to ni ina ga cewa dan alkaleri mai girma gwamnatin jihar Bauchi mana halasti yau duk wanda ya san alkaleri a shekaru takwas ko tara da suka wuce ba in ya shiga cikin garin alkaleri ya ga inda aka tsaga hanyoyi ko ta ina cikin garin alkaleri ya ga inda ya fitar da wannan bypass tun daga hanyar goma ta zo ta tsaga bayan gari alkalai domin cunkoso da ake samu ranar ladi a kasuwa ta hada da hanyar Bauchi ya ga inda yanzu cikin garin alkalai ruwa ne fashe-fashe ko ta ina kowane lungu aka ɗauko hanya daga burga aka kula da ita har yalwan wanda hanya ce ba jilla in ji baturan da ke fada ba ma hanya a gurin jeji ne aka sare aka shimfiɗa hanya mai kyau wanda duk wanda ya je gani hanya ne na masu tattura kuma kowa ya san kamfanin da su wani aiki kamfani ne masu kyau wato tractor ne mai girma gwamna ya sake ɗauko hanya tun daga dindima ta fito ta yi yashi ta zo ta yi yalwan dubu har ta isa dubu mai girma gwamnatin jihar Bauchi sake ɗaukan hanya tun daga inan daga bana ba da ranku kanan daga yashi ne ta daga mai na maji ta fila har fadi mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya yi aikin ruwa a cikin garin Futu mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya an tsaya al'umma alkara sun san inda ya jajirce wajen ishin maganin tsaro din nan lokacin da 'yan bandit suka zo yankin bana an ga yadda ya tashi ya jajirce wajen cewa an kawo ɗauki an kawo ƙarshe wannan kuma yanzu ana zaman lafiya wannan yanki wanda suka gudu hijira ma duk sun koma garuruwansu haka zalika idan ka tashi a cikin kawai daga Duguri daga yalwan Duguri nan kaga abubuwan na kiwon lafiya da ilimi da yawa gwamnatin jihar Bauchi ga Cotes Hospital ga Mega School da aka yi ga asibiti ga makarantu ga gidajen sarakuna ga gidajen hakimai bila adadi alkalai da kirbi ga kirbi an shimfiɗa hanya tun daga alkalai har zuwa cikin garin kirbi ga hanya kuma da ake da ba na bara zuwa tubule to mai zamu ce mai girma gwamnatin jihar Bauchi sai ko mu gode masa musa ana da ana siyasa domin ci gaba ne kuma gaskiya mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya kawo mana ci gaba a karamar kuma alkalai kuma ina fata da ku inda kuke aika kuke wakiltar mutane daga ƙasa wato grassroots al'umma sun riga sun gane wannan kuma insha Allah idan zabe zo za a masa halacci ko shine ranar zabe da za a zabi gwamna wannan jam'iyya ta mu da muka dauko ta sabuwa fil ba don ba ma son PDP ba kowa muna hanzu muna ra'ayin PDP tunda muna da PDP din nan mai kyau din wanda a jihar Bauchi Sama'ila Burga shine yake mata shugabanci mun san cewa ita jabilifin gaskiya mun tabbatar da cewa wannan jam'iyya da muka dauko ta na APM mai kuma gwamnati ya kokarin sai ga cewa an daidaita a PDP amma haka bai yi ba saboda haka dole kuma ya samu platform wanda yake taru da su da su shiga zabe shi yasa mu kuma wannan jam'iyyar kuma na gode muku al'ummar jihar Bauchi muna gode muku wannan jam'iyya ta samu ta goma ce tana karkuwa
6: da fatan mai sauraro sai muna aikin gafara domin kuwa ya abin da zamu iya kawo muku kenan a shirinmu na daga gidan gwamnati mai sauraro na iya tarawa ranar Laraba da misalin karfe 11 da rabi daidai dan jin cikakken shirin yanzu sai a gyara zama dan jin labaran duniya a harshen Hausa.

Mai sauraro yayi mana afuwa domin kuwa an samu targardar na'ura wajen sa shirin namu na gaba, amma a cigaba da sauraron shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa.

0: Mai sauraro barkanmu da saduwa cikin shirin nazarin littafi mai tsarki nene naku Reverend Yakubu Yari Yirgam na kokin LCC Yalwa Tudu kalkashin RCC Bauchi kafin mu fara bare mu yi addu'a Ubangiji Allah madaukaki mai iko duka muna maka godiya domin wannan shiri muna neman nufinka yayin da zamu yi nazari cikin littafinka mai tsarki ka ba mu ganewa ka sa masu sauraron mu kuma su fahimce mu su kuma fahimci maganar ka mu kuma bi nufinka cikin sunan Yesu shine mai ceton mu amin karatun mu na samuwa cikin littafin Irmiya sura 29 aya 7 maganar Allah tace amma ku nemi zaman lafiyar birnin inda nasa aka kai ku zaman talala ku yi addu'a ga Ubangiji saboda birnin gama zaman lafiyar birnin shine naku zaman lafiya mai sauraro muna so mu yi magana akan zaman lafiya wani abu da ya isa a neme ta wani sinadari wanda ba za mu yi rayuwa banda ita ba wani abu ne wanda ko mu kwana mu tashi ko da dare muke bukatan sa shine zaman lafiya zaman lafiya babban abu ne a cikin rayuwa muna da adinai daban-daban waɗanda duka manya-manyan malamai suna koyarwa suna yin wa'azi cikin littafan nan biyu game da zaman lafiya kuma wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a inda muka yi karatu maganan Allah na cewa yayin Isra'ila yayin Allah sun Ubangiji ya kai su bauta a Babila yayin da suna zaune a Babila Ubangiji ya aika da sako ta wurin annabi Irmiya akan duk da cewa suna zama a kasar abokan gaba wato mutanen Babila amma ya fadakar da su ya gaya musu cewa su nemi zaman lafiyan kasan su nemi zaman lafiyan kasan domin zaman lafiyan kasan nan shine nasu zaman lafiya ko a da har zuwa wannan zamanin abinda zai kawo wa kasa ci gaba shine zaman lafiya abinda zai kawo wa al'umma ci gaba shine zaman lafiya muna da mulkoki daban-daban akwai siyasa akwai addini da dai sauransu dukan waɗannan ba za su yi tasiri ba idan babu zaman lafiya ba za mu sami rayuwa mai kyau ba sai tare da zaman lafiya ina so in yi godiya a duk lokacin da ina tunanin zaman lafiya nan ina tunanin jihar mu musamman gwamnatin jihar mu wanda kowane lokaci yana zumman neman zaman lafiya yana fadakar da al'umma a yi zaman lafiya a yi wa'azin zaman lafiya a masallatai a yi wa'azin zaman lafiya a coci-coci a ko'ina a yi zaman lafiya wannan kuwa babban abu ne domin jihar nan ba za ta ci gaba ba in babu zaman lafiya kasan nan gaba daya ba za ta ci gaba ba in babu zaman lafiya wani sarki ya ce ana ce zaman lafiya ya fi zaman dan sarki amma shi ma ya ce zaman lafiyan ya fi sarkin ma da kansa ina so in tunatar da mu game da zaman lafiya muna rayuwa a wurin wuraren da babu zaman lafiya mutane ba su iya yin bacci ko da yake a jihar mu a gaskiya za mu yi wa Allah godiya domin akwai zaman lafiya tunda akwai zaman lafiya kamar yadda Irmiya Ubangiji ya yi magana ta bakin Irmiya ya fadakar da su su yi zaman lafiya su nemi zaman lafiyan kasa ina so wannan ya zama mana abin karfafawa cewa shi zaman lafiyan nan ana neman ta me yasa Allah ya gaya wa Irmiya ya fadakar da jama'ar Isra'ila su nemi zaman lafiya domin zaman lafiyan nan shine zai kawo musu ci gaba ko da suna kasar da ba nasu ba amma zaman lafiyan kasan nan shine zai zama nasu zaman lafiya ta yaya ne za su nemi zaman lafiya na farko ya bukace su yi addu'a domin shugabanni su rika yin addu'a domin shugabanni, su yi addu'a domin kasa. Muna bukata mu yi addu'a domin shugabanni, ba kurum za mu rika yin gunaguni game da shugabanci ba, amma mu yi addu'a. Mu yi addu'a domin kasan nan, za mu iya ce mu yi addu'a domin zaman lafiyar jihar Bauchi, mu yi addu'a domin zaman lafiyar Najeriya baki daya, mu yi addu'a domin zaman lafiyar duniya baki daya. Yayin da muke kwance mu yi tafiya mu yi harkokinmu, sai mun sami zaman lafiya. Idan akwai zaman lafiya, za mu iya zuwa gonakinmu, za mu iya zuwa kasuwanci, za mu iya yin addininmu yadda ya kamata. Amma muddin babu zaman lafiya, to waɗannan ba za su samu ba. Da yake an bukace su yi addu'a domin zaman lafiyar ƙasa, wanda ma suna bako a wancan ƙasa. Mu muna ƙasan da ke namu, jihar Bauchi namu ne, Najeriya namu ne. Muna bukata mu yi addu'a domin zaman lafiya. A wani surare saka ji labarin kishi-kishi a nan, babu bacci dare da rana. To waɗannan abubuwa duka sai tare da zaman lafiya. Aikinmu ne shugabanni, sarakuna da duka manya-manyan 'yan siyasa, mu yi ƙoƙarin neman zaman lafiya. Zaman lafiya nan na samuwa muddin mun yi addu'a domin Ubangiji ya bada shi gare mu. Muddin mun kwana babu bacci, muna roƙon Allah domin ya bamu zaman lafiya. Muddin mun ki son kanmu, muddin mun ki waɗansu abubuwan da zai nuna son kai, zaman lafiya zai samu. Muna mutunta juna, babu kiyayya, muna a ƙasa ɗaya. To don haka kenan muna bukata mu yi zaman lafiya. Yesu ya yi koyarwa ya ce, salama ta nake baku, ba kamar yadda duniya yake bayarwa ba. Zaman lafiyar nan shine ginshikin salama. Idan muna zaman salama irin na Yesu Kristi, mu da muke mabiyan Almasihu, ba a ce mana za mu yi zaman lafiya da Krista kadai ba, mu yi zaman lafiya da kowa da kowa. Maganan Allah ma ya ce, in ma ya yiwu a Romawa, mu yi zaman lafiya da kowa. A Romawa maganan Allah ya bayyana mana, mu yi zaman lafiya da kowa. Romawa sura 12 aya 18 ya bayyana mana cewa in mai yiwuwa ne a gare mu yi zaman lafiya da kowa. Kenan zaman lafiya bai rataya ga dan uwanka ko yar uwanki kadai ba, amma ana bukata mu yi zaman lafiya da kowa. Yan uwa, dan uwa mai sauraro, wannan babban tunani yana zuwa a gare mu akan da cewa nawa zaman lafiya shine naka zaman lafiya. Zaman lafiyan kasan nan shine zaman lafiyan kowa da kowa. Idan ba haka ba, idan muna zaman doya da manja, idan muna maganganu na tsokana, idan muna rena shugabanni, to zaman lafiya ba zai samu ba. In ma muna rena juna, zaman lafiya ba zai samu ba. Muddin zaman lafiyan kasan nan bai samu ba, mu ma ba za mu zauna lafiya ba. Mina amfanin bari babu rai. Idan har ba mu nemi zaman lafiya ba, ba mu zauna lafiya ba, to rayuwarmu kashokan ya dangana ga babu cigaba. Yawancin kasashe da suka cigaba ya samo tushe ne game da yanayin zamansu. Suna mutunta shugabanci, suna tafiya daidai, babu zalunci, kowa yana abin da zai taimake shi, kowa yana mutunta juna. To idan muna yin haka, wannan zai zama mana da muhimmanci ba kadan ba. Ina so in tunadar da kai mai sauraro, abinda Allah yana bida a gare ka shine ka yi zaman lafiya da makwabcinka, ka yi zaman lafiya da kowa da kowa, ka yi zaman lafiya da ma wanda ba addinin ku ɗaya ba, domin ya ce ga kowa za mu yi zaman lafiya. Mu daina maganganun abinda zai kawo mana tashin hankali, da zai kawo mana tsokana, domin muna son kasan nan ta ci gaba. Allah ya tanada mana shugabanni da suna kokari, kuma muna ganin kokarinsu musamman a wannan jihanmu, idonmu ya gani. Idan haka ya kasance, a sai gwamna yana bukata mu yi masa addu'a na godiya. Muna bukata mu yi addu'o'i domin shugabanni, kada mu dinga yi musu gunaguni a kowane lokaci. Kai ma shugaba ne a gidanka, kai ma shugaba ne a sassan aikinka ko a office naka, shugabanni ne. Don haka kenan muna bukata mu nemi zaman lafiya. Allah yana sauraronmu a kowane lokaci, mu neme shi domin zaman lafiya.
1: Yahaya sura 14 aya 27 game da zaman lafiya.
0: Yesu yace na barku da salama salama ta nake baku ba kamar yadda duniya take bayarwa nake baku ba wannan aya yana kara jaddada mana cewa zaman lafiya ko neman salama ya samo tushe ne daga Yesu da kansa salamar da Yesu ya barwa almajiransa ko zaman lafiya ba sai ka mallaki dukan kayan duniya tukuna ba yace salamar sa yake ba yayansa domin duniya zaman lafiya na duniya ya samo tushe ne cewa sai mutum yana da arziki sai mutum ya mallaki dukiya kafin yayi zaman lafiya amma Yesu ya ce salamar sa daban yake da na duniya wato wanda yake da shi a zuciya ya karbe shi ya zama ubangiji da mai cetonsa zai yi zaman lafiya da dan uwansa a koyarwar manzo Bulus a Romawa sura 12 aya 18 maganan Allah ya koya mana Bulus yace in mai yuwa ne a gare ku ku yi zaman lafiya da kowa ku yi zaman lafiya da kowa menene ya sa ya ce in mai yuwa ne zaman lafiya da kowa wani abu ne wanda yana da muhimmanci yana da muhimmanci kwarai da gaske domin ba a ware wani ba amma muna bukata mu yi zaman lafiya menene ne yana kawo rashin zaman lafiya a yanzu wani yana gani wannan ba nasa bane wani yana gani abinda wani ya mallaka bai kamace shi ba don haka kenan zai iyakacin kokarin sa ya haddasa zaman lafiya domin ya raba shi da shi yanzu haka za a taras wadansu ma ba su a gidajensu saboda kiyayya da rashin kauna sai a far musu da yaki yanzu wadansu ma suna kwance a wadansu wurare daban-daban domin ana kai musu hari ba dare ba rana to irin wadannan wuraren babu zaman lafiya a ciki ba menene ne zai hada ka da dan uwanka Allah ya ce mu nemi duk abin da zai taimake mu amma ba mu yi zaman kiyayya da juna ba a wurare daban-daban muna ganin wannan muna jin shi a kafafen yada labaru daban-daban da mutane ba su kwance a gidajensu dare inda ya kamata mutum ya kwanta a gidansa za a kawo masa hare yanzu ma za a taras wadansu suna daji ƴan Boko Haram da kidnappers sun zo sun debe su sun addabi duniya sun debe su sun kai da zuzuka domin son zuciya har wadansu ma su mutu wadansu kuma a kashe su to wannan babban illa ne ga kasa yana kawo koma baya a gwamnati yana kawo koma baya a fannoni daban-daban yana kawo ya kawo ma tattalin arzikin kasa ma ya durkushe domin irin waɗannan rayuwa yawancin mutane suna zaman dardar a wannan kasa da can ba mu da wannan menene ne yana kawo wannan illa son zuciya ne da rashin kauna yana kawo wannan illa son zuciya ne da wannan rayuwa bai daidai ba wannan rayuwa baya kawo mana ci gaba ina kawo roko ga dukan jama'a ga waɗanda suna sun bada kansu domin wannan aika su kidnappers su Boko Haram akan da cewa gwamnati ta yi mai yuwa domin dakale irin waɗannan saboda zaman lafiya ya samu kowa ya kwanta a gidansa lafiya mu kuma yi abubuwan da zai kawo mana ci gaba a wannan kasa da muke ciki haka Irmiya ubangiji ya gaya masa yace idan an nemi zaman lafiyan kasa to wannan zai zama daidai domin neman zaman lafiyan kasa shine zai kawo zaman lafiyan su kidnappers Boko Haram da dai sauran wurare a zamanin da muna ciki yanzu zaka ga tsakanin makiyaya da manoma ma babu zaman lafiya har ma ya sa tattalin arziki ya durkushe saboda mutane ba su yin noma Fulani a jeji suna addabe manoma kaga makiyaya babu zaman lafiya a zo a ci amfanin mutum a gada ma a kore shi a kashe shi alhali kuma muna neman abinci mu ci
1: to waɗannan abubuwa duka yana ɗaya daga cikin abin da yana kawo mana zaman lafiya a wannan kasa. Ta wajen tattalin arzikin kasa ma ana musgunawa juna, ana cin hanci da rashawa, waɗannan ma yana samuwa da zai kawo rashin zaman lafiya a kasa. Idan har za mu yi wa kanmu daidai, muna bukata mu yi rayuwar da za mu guje waɗannan duka domin kasa ta zauna lafiya, mu kuma yi zaman lafiya da kowa da kowa.
0: A cikin Romawa sura 12 aya 16 maganar Allah ta ce, ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma sai dai ku mika kanku ga aikata ayyukan tawali'u. Kada ku aza a kanku masu hikima ne. Menene maganar Allah yana faɗa a nan? Zaman lafiya babban abu ne wanda yake da muhimmanci. Zaman lafiya, mutumin da yake neman zaman lafiya baya daga kai. Ayan nan yace mu mika kanmu ga zaman tawali'u, sai dai ku mika kanku ga aikata ayyukan tawali'u, wato kaskanci kenan. A wannan bangare za mu iya lura cewa ɗaya daga cikin abin da yana kawo mana zaman lafiya shine tsakaninmu da riku daban-daban, membobi da membobi, fastoci da fastoci. Wani lokaci ba mu bin abin da maganar Allah ya faɗa dangane da neman zaman lafiya. Abin da ya haɗa mu gaba ɗaya a tutar association na Kristanci. Amma wani lokaci ba mu ɗaukan wannan haɗin kanmu tamkar wani abu ne wanda littafi mai tsarki ya faɗa. Alhali kuwa a ayoyi daban-daban a cikin littafi mai tsarki ya yi mana magana cewa mu yi zaman lafiya da juna. In fact, muhimmantuma ga zaman lafiya da juna, fastoci da fastoci, membobi da membobi, dariku kuma daban-daban a cikin ekklesiyoyinmu. Munace koyar da zaman lafiya, munace ɗauka a wannan memba nawa ne, wannan ɗarika nawa ne. Muna da dariku daban-daban, amma kasancewarmu da dariku daban-daban ba zai hana mu mu nemi zaman lafiya a tsakaninmu ba. Ba zai hana mu mu yi zumunci tsakanin, a sami zumunci tsakanin fastoci da fastoci, membobi da membobi, dariku da dariku, muddin muna kira a cikin sunan Yesu, domin ya shi ne ya koya mana zaman lafiya. A Ibraniyawa sura 12 aya 14 maganan Allah ya koya mana a aya 14 ya ce, muhimmantu ga zaman lafiya da kowa, ku kuma zama a tsarkake, in banda shi kuwa ba wanda zai ga Ubangiji. A sai zaman lafiyan nan wani abu ne wanda za mu sa himma a kai. Idan har ba za mu ga Ubangiji ba, sai zaman tsarki da zaman lafiya a sai babban abu ne wanda za mu kwana yin wa'azinsa. Babban abu ne wanda idan har akwai abin da zai kawo mana rashin zaman lafiya mu kwanakinsa, domin sai tare da himantuwa cikin zaman lafiya da kuma zaman tsarki. A sai zaman tsarki ma, zaman lafiya ma yana gefen zaman tsarki ne. Idan haka ne ya kasance, idan har ana kiranmu da sunan Yesu Kristi, yana da kyau mu sa himma ga wannan, mu nemi zaman lafiya, mu rika kula da ko da ko, kada wani ya damu da damuwan kansa kadai, amma har da ta dan uwansa. Idan irin wannan rayuwa ne za mu yi, tamkar shi ne abin da Yesu Kristi ya koya mana. Domin idan mun je sama, ba zancen dariku ne kadai, ba zancen dariku bane, amma zancen ban gaskiya ga Yesu Almasihu kenan. Idan har akwai kauna, to yafe laifofi ma yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo mana zaman lafiya. Domin littafi mai tsarki ce, kauna yana yafe laifofi masu dimbin yawa. Mai sauraro, ina kiranmu ga muhimmantu ga zaman lafiya. Ina kiranmu ga mu yi addu'a domin kasa, mu yi addu'a domin zaman lafiya, mu yi addu'a domin dukan addinai, mu yi addu'a domin shugabanninmu na addini, mu yi addu'a domin membobinmu, domin mu sami karin ban gaskiya a wannan rayuwa har ran da Yesu zai dawo. Domin magana Allah ya tabbatar mana cewa sai tare da zaman lafiya da kuma zaman tsarki ne za mu ga Ubangiji. Idan har ba za mu ga Ubangiji ba, saboda ba mu aikata irin waɗannan, to lallai
1: za mu sha kunya a gaban Allah. Fatan mu shine mu nemi zaman lafiya, mu kuma zama a tsarkake domin mu ga Allah.
0: A Imraniyawa sura 12 aya 14 har zuwa 15, kamar yadda na faɗa ya ce, ku himmantu ga zaman lafiya da kowa, ku kuma zama a tsarkake, in ban da shi kuwa ba wanda zai ga Ubangiji. Ku kula fa kada kowa ya kasa samun alherin Allah, kada kuma wani tushen ɗacin rai ya tabbata ya haddasa barna har ya bata mutane masu yawa. Da haka, ɗaya daga cikin abin da yakan kawo rashin zaman lafiya shine ɗacin rai, kiyayya tsakanin mutum da mutum, kiyayya tsakanin memba da memba, kiyayya tsakanin pastor da pastor. Wannan yana kawo rashin zaman lafiya. Mu lura a yau, waɗansu ma ba su shan ruwa a gidajen waɗansu, waɗansu ba su cin abinci a gidajen waɗansu. Ɗaya daga cikin babban hidimanmu na Kiristanci shine Christmas a 25 na kowane watan 12. Wannan shine lokacin da mukan yi kauna mu je gidajen yan uwa mu yi zumunci ta ci da sha. Amma saboda rashin zaman lafiya da ya haddasa a tsakaninmu, waɗansu ma ba su so su sha ruwa a gidan wani, waɗansu kuma ba su so su ci abinci a waɗansu gidaje. To wannan babban illa ne ga rayuwar mai bi. Tunda Yesu ya ce salamarsa ne ya bamu, a sai wannan salaman wani abu ne wanda zai kawo mu kusa da shi, wanda zai sa mu ma da kanmu mu yi marmarin aikata ko zubar da duk wani abin da ya zama damuwa tsakaninmu da junanmu. Maganar Allah a Zabura ta 34, Ubangiji Allah ya koya mana wanda ya kamata mu yi rayuwarmu yadda zai gamshe shi. Rayuwar mai bi tamkar rayuwa ne na kauna, rayuwa ne na yafewa. Amma idan har babu yafewa a tsakaninmu, lalle zaman lafiya ba zai samu ba, domin ba mu yafewa juna. Rashin kauna ya haddasa, magana Allah ta ce saboda yaduwar mugunta rashin kaunar yawancin mutane ya yi sanyi. To abinda ya sa kenan rashin zaman lafiya yake haddasawa shine kaunarmu ya yi sanyi ga juna, kaunarmu ya yi sanyi tsakanin maza da mata, maza tsakanin mata da mata, tsakanin dangi ma da dangi. Wani idan ba danginsa ba ma baya so ya yi hulɗa da shi, idan ba danginta ba bata so ta yi hulɗa da shi. To ina zaman lafiyan da Yesu ya koya mana salamarsa, ko zaman lafiyansa daban yake da na mutanen duniya? Ba sai mutum ya baka wani abu ka yi zaman lafiya da shi ba, ba sai wani abu ya shiga tsakanka ko wanda ma baka san shi ba kana iya zaman lafiya da shi. Kuma idan kana yafe ma wannan, Yesu ya ce ta wurin yafewa waɗanda suna mana abin da ba daidai ba muna iya turawa juna garwashin wuta. To waɗannan rayuwa duka rayuwa ne na masu bi, wanda ya kamata mu himmantu ga yinsa, domin mu manta da abin da ko wani damuwa ya taɓa shiga tsakaninka da wani na shekara da shekaru, kana da riko a zuci, ka rike shi a zuciya. To wannan zai sa zaman lafiya ba zai samu ba a tsakaninka da shi. To sai yaushe ne za mu yafewa juna? Allah yana bukatar mu yafewa juna domin zamanmu, zaman lafiya ya ɗore a tsakaninmu, domin rayuwarmu ya canja. Mutanen duniya da baba addininsu ɗaya da mu ba, in sun ga irin rayuwarmu da muke yi, to zai ba su sha'awa, sai kaga Kiristancinmu zai ci gaba. Babban abu shine mu koyi yafewa idan muddin muna son zaman lafiya ya samu. Mu koyi kuma yin biyayya da juna, mu koyi kaskanci. Dagan kai da kake ganin sa nan babban abu ne wanda yana haddasa rashin zaman lafiya, sai ya sa gaba tsakanin mutum da mutum. To wannan babban illa ne ga rayuwarmu. Yana da kyau mu koya yadda za mu zubar da waɗannan domin rayuwarmu ya zama daidai. Allah ya faɗa a Zabura ta 34, maganan Allah ya koya mana aya 34 aya 12 ya yi magana cewa, kuna so ku ji daɗin rai, kuna son tsawon rai,
1: da farin ciki to ku yi nesa da mugun baki da fadar kararrayi wannan daya daga cikin abin da yana kawo rashin zaman lafiya kenan fadan kararrayi da juna mugun baki wato ka caka ma mutum wani maganan da ba zai ya ga dama ya kwana ba bacci to rayuwar mai bi bai kamata haka ya kasance ba muddin muna so mu yi zaman lafiya mu yi da tsawon rai a duniyar nan idan haka ne ayan nan ya fada kuma mu rika kin fadan kararrayi da juna domin wannan ma yana daya daga cikin abin da yana kawo mana rashin zaman lafiya a rayuwarmu addinan mu a tsakanin mu da juna tsakanin shugabanni da shugabanni har Aisha huda ce ku rabu da mugunta ku aikata alheri ku yi marmarin salama ku yi kokarin samun ta idan muna rike da wadannan muna rike da mugunta baya kawo salama idan muna aikata alheri Allah ya ce wannan alherin ne zai haddasa mana zaman lafiya sai mu yi marmarin salama mu yi kokarin zumunta muna zumunta da juna wannan shine babban rayuwa da ya kamata iske tsakanin mu masu bi tsakanin krista da krista da riko daban-daban idan muna irin wannan rayuwa to zai zama abin sha'awa ga waɗanda addinin su ba daya da mu ba to mai sauraro gashi mun dauko bayani game da zaman lafiya amma lokaci yayi halin sa amma da jin jagoran wannan feeling shi Daniel Joel Kurum ni ne naku Reverend Yakubu Yari Irgam shugaban LCC Kokin Yalwatudu nake ce salama ta tabbata a gare ku bari mu yi addu'a muna maka godiya ubangiji Allah saboda alherinka da ka bamu daman gabatar da wannan shiri ubangiji muna roƙonka a dukan waɗanda za su saurare mu su saurari maganarka bari ya jawo mu ga zaman lafiya da juna maganarka kuma ya karasa bamu zaman lafiya da juna domin mu yi rayuwa a matsayin mu na yayanka har nan da zaka dawo ji addu'ar mu ka ansa mana cikin sunan Yesu shine mai ceton mu amin

0: ƙarfi kuma zai iya rike mutum. Ba wai kurin wai na ci abinci ba, har a ce yana iya kasuwanci ko na saya da sayarwa ne ko na gyarawa ne ko ma wanda zai je karatu ne. A ga dai ce muna mu Bauchi arewa mun koma noma kuma noma ya rike mu kuma mun rike shi da hannu biyu. Kuma Allah ya sa albarkace a kan duka noman da za a yi daga yau har zuwa jikokinmu dai a ga dai mun rike shi. Wanda dai suna da son su shiga noma kada su yi kunyan shiga, kuma insha Allah Allah zai buɗa musu hanya. Ko daga a fara kuma daga ƙaramin abin da ake yi shi a yi wannan. Kuma duk wanda suke shiga noma kada ku ce wai kura abin da kuka sani za ku ci gaba. Kullum ana samun sabon ilimi na yin noma, kamar yadda mu ma da muka shiga mun ce ga abin da ake yi a shekara wannan shekara shi mu ga an zo an sake sabon gyarawa. Kullum ana neman ilimi kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi ilimi ku yi amfani da shi, shi ma noma yana son haka. Kullum ana neman sabon ilimi, ko ma idan ma kai kana ganin abin wai yana neman wani babban machinery ne, a'a akwai yanzu zamanin yanzu kamar su tractor da shi ka nemi babba, yanzu ana yin ƙananu da mutum da iya yi. Akwai wanda suke iya yi ma anan, kai dai ka nemi yadda za ka iya yin sa ne ka samu wannan. Duk abin da kai so ka shuka ka nemi ilimin sa, ta menene ake yanzu, ta menene zamani, ta menene kake da shi, ta menene kai za ka iya gyarawa. Kullum shi ne abin da nake son mutane su sani.
1: Shugaban gudanar da gonar zinariya Alhaji Ahmad Bala Muhammad. Alhaji Adamu Isaya yaji shi ne manajan gonar, wanda ya ce yanzu haka sun tanaji ɗaruruwan lafiyayyen shanu don sarrafa nama da zarar an kafa kamfanin nama a gonar. Sai dai da farko sai da ya kawo asalin wannan gona ta zinariya.
2: Zinariya Farms an yi asalinta ba wayo ba ne. Zinariya Farms an fara tun fil azal, tana nan tana existing. Kai dai ba a tashi saninta ba ne sai yanzu. Yanzu ne lokacin da mutane suka fara sanin me Zinariya Farms. Kuma nan ya zawo suna ne amma tun fil azal, tun tuni Zinariya Farm tana existing. Kamar shi mai girma gwamnan Bauchi wanda yake da hannu a wannan gona ya fara noma ne tun saninsa da na muna ƙanana, muka gaji wannan abu tun da farko mu ba a samu da komai ba in ba noma ba. Kuma shi ya zo yake ta ƙoƙarin ya gane cewa wannan sana'a na noma ban bar shi ba, wannan sana'a na noma dole mu ci gaba da shi, wannan sana'a na noma shi ne abun da ya rike mu tun fil azal. Kuma babu yadda za mu bar wannan sana'a, shi ya sa muka rike shi hannu bibbiyu, ya sa muke ta ƙoƙari muke ta gina shi kuma za mu ci gaba da gina wannan sha'ani na noma har jikokinmu su ma zo su gada.
3: Yanzu haka damina ta faɗi, kuma kuna ƙoƙari ba cewa an fara akwatin da kuma an riga an fara aiki a wannan gona take miya. Me da me kuka shuka ko me kuke shuka a gonar ku ta miya?
2: Yanzu da gonar mu na miya abin da muka shuka shi muka gama shuka shi ne mun shuka dawa, mun shuka shinkafa, mun shuka waken suya, muna kan ci gaba da shuka masara. Yanzu haka abin da muke shukawa kenan.
3: A kullum mutane ne suke aiki a wannan gona, ɗan kwadago banda ma kayayyakin aikin gona irin na zamani.
2: A kullum a cikin gonar mu na Zinariya Farms idan ka samu mutane wanda suke aiki akalla za ka samu mutane daga 300 zuwa 500 wanda suke aiki kullum a wannan gona.
3: Injina.
2: Wato injina na aikin gona kusan ba wanda ba mu da shi. Muna da tractors, muna da planter machine, muna da booster machine na feshi kenan. Duk muna da wannan.
3: Ya za ka damu cewa shuka ta kusan kammala. Ya za ka bayyana irin yadda ka tattalin arziki ya bunƙasa a wannan yanki lokacin da aka fara aikin wannan gona?
2: Wato da in ka kalli mutane a wannan yankin sai ka gansu kaman sun zama wayansu abu ne daban. Amma yanzu da muka zo muka fara aikin gona dama normally mun sani mutane da suke shigowa suna samun albarka a gonar suna da yawa. Yanzu idan ka duba da kaman masu sayar da abinci a gonar nan zuwa masu yan mashin yan acaba suke kira ko okada da zuwa mutanen da suke kaiwa da kawo a gonar nan, sai ka ga rayuwa a wannan wajen gaba ɗaya ta canza. Mutanen wajen gaba ɗaya rayuwarsu ya canza albarkacin wannan gona.

0: wato bara mun samu wannan abu amma sai na bana kusan yafi na bara din mun samu ci gaba wato na bana sai ya kusan yafi na bara yawa saboda yanzu bana abin da na yi realize na gani abin da ke faruwa mutane daga karuka wanda makwabtan miya kamar su jigawa kafin madaki warji duka shigowa suke yi mun so mu samu abin yi kuma alhamdulillah duk wanda suke yana samu abin da yake shi
1: ni kike so ka kai wannan gona dan Allah misali akwai gonaki irin na zamani da ake shuka akan ruwa da ake shuka ake samun dabbobi kuma ake da kamfanin nama da kuma kamfanin sarrafa kwai da kuma kamfanin sarrafa shinkafa da irin wannan duk akan wannan gona akan wannan al'amari na zamani
0: wato Zinare Farms tana da shirye-shirye da yawa yanda kai magana nama shanu kenan muna ƙarin mu kafa kamfanin nama don yanzu haka a Zinare Farm muna da shanu sama da guda 200 sannan muna ƙoƙari mu ga ya zamu mu kafa kamfanin madara saboda wannan shanu ya zamu mu kafa kamfanin nama wanda zai mana wanda mutane za su dinga samu nama mai kyau mai lafiya suna amfani da shi
1: gwada kirkina kake da shi zuwa ga matasa masu zaman kashe wando a garin kuma suna bin office wajen neman kamar a ce maula haka
0: shi shanin da matasa yanzu da sun ɗauki hidiman aikin noma kaskanci amma yanzu sai suka gane cewa ai abun ya wuce duk da suke tsammani tunda yanzu matasa da muke samu suke zuwa wajen Allah yawa da su sun gane cewa su je wani maula da sai ga matashi ya je gidan mai kuɗi na maula matashi ya je gidan ɗan siyasa yana maula to sun gane cewa wannan abin duba abin yi bane abin da ya kamace su shi shine su dawo su zanna na mutum hanyar abun su na kansu mutane su gane cewa she his excellency senator Abdulkadir Bala Muhammad gwamnan Bauchi ya zo da wani tsari wadda tsarin da ya zo da shi na noma ne shi kuma wannan tsarin shi ne yake kokari ya kare mutane ya gyara mutane ya azurtar da mutane ba shi ke azurtawa Allah ne ke azurtar da mutum amma yana ba ku hanyoyin da za ku bi ku ga cewa kun jawo kanku don yanzu abin da yake faruwa shi ne wani ishu na insecurity da muke ta amfani da shi a ƙasar na rashin tsaro wato idan ka duba a nan Bauchi abin da sauki me kawo shi saboda matasa sun samu abun aikin yi yan siyasa sun karbi alkawarin da shi mai girma gwamna ya yi sun karbi wannan abun kuma suna yin wannan abun kuma sun rike wannan abun kuma suna gaya matasa wannan abun da kuke gani shine mafitan ba ka zanna kawai ka samu dan siyasa wai na baka kuɗi ba abin da zaka zanna akan wannan yan siyasa suna iyakan kokarin su amma kuma ba za ka tsaya ka ce dan siyasa ya baka kuɗi ba ba shi da wani amfani kai ka je ka nemi abin da zaka yi da kanka shine abin da muke nema kuma shine abin da ke faruwa
1: gwamnatin jiha a shekarar ta gabata ya umarci duk wani mai rike da mukamin siyasa ne kuma kauyen sai gona ya za ka bayyana ya za ka bambanta da za ka hada wannan abubuwa guda biyu ne kuma ba da kuma umarci kabilin su koma gona
0: ka san shi gwamna duk abin da zai gaya maka na farko shine ka koma gona kuma cabinet dinsa gaba ɗaya yan siyasa ba wanda bai ba shi shawara ya koma gona ba kuma alhamdulillah yawancin su sun karɓi aikin gona kuma suna yi kuma wannan aikin gonan shine ya tabbatar musu da abin da suke hakali kuma wannan aikin gonan ya tabbatar musu cewa shi wannan abin da suke yi abu ne wanda ya kamace su su yi kuma wannan abin alhamdulillah ya kamana tsaro don duk mutumin da ka bashi aikin yi to ka cire shi ka tunani kwaɗayi zuwa wani abu da zai je samu na daban
1: zuwa shekarar 2030 ake so a ga abinci ya wadata a ƙasar nan tsakanin ma'aikatar aikin gona ta wajen tarayyar samar da abinci wanda irin gudunmawa gona Zinare za ta bayar wajen cimma wannan muradi
0: wato Zinare Farms tana da plan ɗinta shirinta tana da shirinta na cewa aikin noma ba wai yanzu ta fara ba kuma ba za ta daina ba kuma duk wa'ensu abubuwa na gari Zinare tana kokarin ta kawo shi don a ci gaba da haɓaka aikin noman nan shawaran da zan ba wa manoma guda ɗaya a nan shine kar ka duba cewa wai kai gonan ka ɗan ƙarami ne a baka da kuɗi za ka yi duk wannan ba magana ba ne idan kana da gonan ko a bayan gidanka ne ka sa gona ka kula da shi kuma ka saurari abun da masana za su gaya maka don duk abin da za a yi akwai masana wanda suka san aikin gona ka dinga shudayyan su suna baka shawara ga abin da zaka yi ga abin da zaka yi ga abin da zaka idan ko kai haka to wannan kiwo ta zata maka ba za ka yi rasa ba insha Allah zaka samu ci gaba dan mu ma abin da muke kenan muka hada kanmu da malaman gona da wanda suka san me yake aikin gona muka hada kanmu da su muke ta kokari mu gurtare mu tsira tare
1: mai gona zinariya Alhaji Adamu Isa yaya ci

0: haka. Daga cikin dabarun aikin gona da yawan sanya manomi ya nasara ya kuma kaucewa asara, har da hada kai da kuma tuntubar malaman gona wanda suka karanta aikin gona suka kuma samu ilimin sa. Wannan ya sanya Sanata Bala Muhammad ya nemi irin waɗannan mutane domin aikin gona da tabbata da matsala ba. Cikin su kuwa har da Joseph Joshua. Tambayar farko da Joseph ya fara amsa mana ita ce, ko ya mamakin Bala Muhammad a matsayinsa na gwamna ya kuma kama aikin gona ga dangaren?
1: Ban ji da mamaki ba yanda ya bude gonaki, saboda na san mutumin Duguri ne. Na yi aiki a Duguri na shekara tara, na san shi, yana son noma, ya taimake mu lokacin da muke ma'aikatar gona a BSADP. Ban yi mamaki ba. So wannan gona da kake gani da yanzu muke ciki, yana da gonan da yake noma masara sama da hektar 180. A cikin miya akwai 110 na masara a yanzu nan. A cikin miya nan akwai hektar 180 na shinkafa. Daya daga cikin inda muke din nan da kake gani koren nan. To wannan koren mun an fara shi domin in ruwa ya zauna babu wata kayan aiki da zai iya shiga. Ganin haka aka samu aka kapce kafin ruwa ya yi nauyi, sannan kuma aka sa hannu in kun ga tractor ba zai iya da planter. Muna da planter guda biyu yanzu, amma a lokacin planter ba za ta shiga ba, kuma aka shuka. Yanzu da yake shukanta da hannu aka yi kaga duk kore da kake gani nan, kuma ciyayin da suke nan suna da tauri kai, domin akwai aya-aya, akwai tohuwa, akwai kili-kili, akwai jakar kuda a cikin waɗannan ciyayi ne. Amma sango tunda mun sani mun increasing dosage din da muke kashewa, in kun kula yanzu gaba daya less than 1 week yanzu yake, kuma dama zai dau sati biyu ne ba za ka ga ciyawa ba, sai dai ka ga kore zalla a shinkafa kenan. A yanzu kuma muna da bangaren da yanzu mun riga mun shuka dawa, mun riga yanzu tractor tana shuka, a yanzu nan tana shuka waken suya. Tractor ce za ta mana shuka, tractor ce za ta mana feshi. Ko a nan ba mu yi amfani da feshi da hannu ba, tractor ne aka daura mata a baya ta yi abinda mutane 50 za su mana a nan na hannu wajen feshi. Tractor nan za ta mana feshinsa cikin kwana ɗaya ko mazuman kwana biyu. Sannan kuma is fast, quantity da yake sauka daidai, sannan kuma ainihin economy da za ka kashe a nan, you are going to save nearly 60% of the cost of production, which is very very good. Na put impression ma shi GM na jin akwai plantan da ya kawo ta bata kai sati ba ma. Gaskiya mun yi kokari yana taimaka mana wajen ganin wannan abin da muke da shi a wannan wuri kenan.
2: Ya zaka bayyana bambanci na kin shuka tsakanin injin shuka da kuma shuka hannu?
1: Ai babu haɗi. Na farko shi shukan hannu dan adam ke yi ba zai iya samun tazaran da muke bukata tsakanin shuka da shuka, tsakanin kunya da kunya ba. A shinkafa muna son 15 cm, in yayi muni 20 cm tsakanin shuka, wato yawa cm 15 ko cm 20 tsakanin shuka da shuka, tsakanin kunya da kunya. Idan kai wannan shuka muna zaton za ka samu ramin shuka sama da 55,000 a hekta guda. In ka kawo tractor ta maka shuka nan, ita cm 10-10 tsakanin each plant za ta maka is going to raise our planting population to over 80,000, sama da 80,000. So kaga anan ya shuka maka, kuma quantity da ake sa sabanin na hannu shi na hannu tunda dan adam ne, muna bukatan kwaya kare wuce 8-5 a rami, tunda irin mu mai kyau ne, kuma irin mu tantance shi, kuma yanda muka tantance wannan iri yana da sauki, wanda ko da manoma ma suka bi samu irin ka da aka girbe aka bushe aka mata suka shinki duka da ka samu a ciki, to akwai holo ko a ciki akwai yayi a ciki, to idan ka dauke wannan kawai ka zuba a cikin yayin da ke ciki zai sauro sama, kaga in ka kwace waɗannan kaga dudatin ka diyawa da su zandan kwayan shinkafan ka dake da, so da haka in ka sa guda biyar din ka biyar ka zata, idan ka sa a plantan ka waɗannan za su fito. To ka gani quantity da zaka shuka, wato yawan da zaka shuka na hannu da zai kai kaman kilo 80 zuwa kilo 100 a kowace hekta shukar hannu, to shi za ka yi amfani da kilo 50 ne guda 40 kawai ka shuka ta.
2: Me ce ce fatar ka ga wannan gona?
1: Fata ta shi ne ko daga nan mun gane cewa shi mai girma gwamna yana da sha'awan noma, saboda haka ni ina ganin shi bukatar zama bayan ciyar da Najeriya da ake kokarin a ce an yi shi to za a ma fitar da shi kasashen waje kaga za a taimaka economy kuma zai improve tattalin arziki zai improve zai inganta sannan kaga anan yankin ko da matan da kake ne yanzu in anan da kake gani da nake magana da jike ba musa planta mun sa hannu ne sai ka sami kowane rana sama da mutum 300 suna yuga muna lorari wannan koren da yanzu in kuka duba shi kar mata ne suka shuka shi da yara kanana

0: akwai abu wato da shi karban bauchi karban dollar tana da zai fara noman nan ya fara noman don na san lokacin da muke a kauyen Maduguri don suna university yana secondary school yana da gona kuma a koyaushe duk iya inda yaje zanna sai ya gona yanzu kan na muku magana nan inda ya fara aikin sa mai girma dai shine Abuja to har yanzu aka ci garin Abuja yana da gona saboda haka da yazo nan ya nuna shi gonan nan shine abin da yake tin baya kuma yana gonan don ya taimakawa talakawa ne talakawa su taimakawa kansu shi kullun burin shine koyi koma gona saboda haka sai ya ce mu zo nan mu nuna namu gonan ya mu gane cewa mutane su gane cewa shi da yake magana ba wai yana magana kan bisa bai yake ba kowa ya gani ya san abin da yake nan gonan mu na miya nan gonan mu na miya kenan muna da shi a Zungur muna da shi a Nabado muna da shi kuma a Duguri wanda kowanne gona ya gani girman sa ya kai wannan da muke ba gonan sa da yake less than hectare 500 na Duguri kan kuma ya kai 6000 ma to kuma duka haka yake noma abin sa ba wai yana noma don fashion don dai ya samu abin da zai taimaka mutane su taimaka wa kansu
1: a haji Umar Soro

daga nan BRC2 FM kan mita 94.6 aka saurari dan manoma da makiyaya. Mai sauraro na iya tarawa ranar Laraba da misalin karfe 5:30 don jin maimaicin shirin.

shirin turanci daga nan BRC2 FM kan mita 94.6. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3 ta wuce har ma da minti 18. Yanzu kam ka shirin na gaba wato gaskiya dokin karfe.

0: cikin karfe.
1: Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan lokaci kuma ya ba mu damar saduwa da ku masu sauraro a cikin wannan shiri na gaskiya tokin karfe. Wannan shiri ne da kungiyar masu kishin kasa na jihar Bauchi, wato Bauchi State Patriotic Citizens Forum, ta dauki nauyin kawo muku. Kungiyar Bauchi State Patriotic Citizens Forum, wacce ke da membobi daga rukunai daban-daban na al'umma da suka hada da dattawa da suka kai kololuwa a fannoni daban-daban na rayuwa da kuma wajen karatu, ayyukan gwamnati, manyan mukamin siyasa, likitoci ko mulki da hidimar al'umma, kuma suke da ra'ayin ya kamata a fara ɗaukan matakai na jan hankalin jama'a don haɗin ƙarfi da ƙarfe wajen ɗaukar matakai na gyara. Wannan ƙungiya wacce membobinta suka yi alƙawarin gudanar da aikinta ba tare da wani son kai ko nuna bambance-bambance ba, ta kuma haɗa da mata da suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa, sai kuma irin matasan da ka iya ce musu dattawa saboda halayyarsu na kirki.
2: Bauchi State Patriotic Citizen Forum, kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi, kungiya ce da ta kafu a kan manufofi kamar haka: bijiro wa al'umma, girman matsala, da kuma fadakar da su irin rawar ganin da za a taka da ta dace wajen neman sahihiyar mafita ba tare da son zuciya ba. Kungiyar na tashi faɗi wajen ganin al'ummar jihar Bauchi sun tsaya da ƙafafunsu. Kungiyar kullum tunaninta shi ne ya za a yi Bauchi ta cigaba. Idan an zauna sai ka ji suna Bauchi ce a gabanmu. Bauchi, Bauchi a farfaɗo da tattalin arziki na jihar Bauchi, samar da abin yi a jihar Bauchi, kore duk wata matsala da ke jihar Bauchi. Manufofin kungiyar Bauchi State Patriotic Citizen Forum, kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi, mayar talaka ta su ɗan garba Ningi, asali na shi ne duk girman matsala tare mafita, duk girman matsala haɗin kai ne kawo ƙarshen ta, cire san zuciya kawo shugabanci nagari tsaftatacce, shi ne manufar Bauchi State Patriotic Citizen Forum, kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi.
1: A cikin shirye-shiryenmu da za su biyo baya, za mu rika ɗaukan fannoni daban-daban na rayuwa da matsalolinsu, kuma mu ba da shawarwarin gyara idan ta kama. Kafin mu ƙarƙare bayani, muna jaddada cewa wannan ƙungiya ba ta da wata manufa ta siyasa ko neman kuɗi, gyara kawai. Kuma kar wani ya tsargu akan wani abun da ya ji, bulalar ka hanya ce shauɗi yaro, shauɗi babba. Idan ka ji ka tsargu, to ka binciki kanka. Dukkanmu muna buƙatar gyara. Yanzu za mu je ga shugaban wannan ƙungiya, Dr. Ahmad Mai Abba, da mataimakin shugaba Dr. Bala Abubakar Mahmud, domin ƙarin bayani kan manufofin da buƙace-buƙacen wannan ƙungiya.
3: Lalaƙiƙa an daɗe abubuwa sun ruguje ko ina, masu tunani na ƙwarai abin yana damunsu a ce ga da al'amarin nan kaza, haka ne yake kaza, amma yanzu al'amura sun ɓaci. Haka nan za ka ga a da gwamnati za ka ga ta yi budget duk abin da take buƙata na cigaban al'umma za a shirya shi kowane shekara, kuma da ikon Allah za a ga cewa sun dage sun ga sun cimma wannan burin. Saɓanin yanzu wanda za ka ga gwamnati ma ta yi dodorido da sunan budget ba a yi saboda abi, kamar da yanzu ya kuke faruwa a yanzu a federal level, akwai budget da yawa wanda ba a yi su ba. Wannan ya nuna kawai budget ɗin daban, abin da yake faruwa kuma daban, abin da suke yi daban. An aje talaka a gefe, ba ruwansu da talaka, saɓanin dukiyar nan da ake kawowa don amfanin talaka ne. Amma sai ka ga an yi ayyuka wanda bai shafi wani cigaban da talaka ba. Asali ma za ka ga shi talaka wani akuba da aka shigar da shi don wanda za a yi amfani da shi a gyara rayuwarsa, an kawo da shi. To kullum maganan kenan, maganan kenan, sai waɗansu masu tunani iri guda suka taru suka ce ya kamata fa magana kawai ɗin ya kamata ya wuce don dole ne gyaran ba waɗansu ne za su zo daga waje su mana gyaran ba mu za mu gyara al'amarinmu to nan muka zauna muka ce to shi kiran mu kafa ƙungiya na masu kishin ci gaban jihar Bauchi muka haɗu da muka sa masa suna Bauchi State Patriotic Citizen Forum a Turance kuma muka zama muka yi tunani wane ne zai zame mana grand patron uban tafiya sai muka ce yanzu yadda za mu yi za mu ɗauki Mazaba Salkindas shi ya zama grand patron namu kuma za mu ɗauki patron ɗaya daga cikin zon guda ukun nan zon ɗin Bauchi muka ɗauki mai girma Galadiman Bauchi sai muka je central sai muka ɗauki Chiroman Ningi muka yi arewa sai muka ɗauki Galadiman Katagun muka tashi muka je muka samu kowane ɗaya daga cikin su muka fada da sarkin da muka ce ga abin da yake tafi da mu a takaice ya ba mu goyon baya kamar yadda ya shimfiɗa ya ce wani al'amarin da tuntuni wani al'amarin da ya kasance daga nan muka bi su ɗaya a takaice suka ba mu tabbacin goyon bayansu muka fara da ya tuntuɓa haka duk wani wanda yake tunaninsa na ci gaba mun yi maraba da shi ta haka akwai al'umma kamar yadda Bature ya ce ya katin cross kowane irin tafiya a takaice likitoci ne babban famin sakatare ne haka dai a takaice kafin haka ɗin muka je muka yi rijistan sunan shi ƙungiyarmu muna da certificate kuma yanzu an zo aiwatar da abin da muke da niyyar yi kuma shi ne duwar al'amari abin da ya shafi talaka yadda ya lalace tarbiya ya lalace ba wani al'amari da ba za mu tunkare shi ba mun san da ikon Allah inda zuciyarmu a wanke yake tas ba ma yi don wani ba ruwanmu da wani magana ko wani siyasa siyasa za mu yi shi amma in sai mun zama da mutum ya yadda da ya ba mu bayanin me zai yi wa talaka inda talaka yake a nan muke a takaice
0: ka fara bayani akan gwamnati kamar ta ɓangaren su talakawa kuwa me kake ga ya kamata a ce sun sani game da rayuwar da ake ciki yau
3: ana hakika kamar yadda dama talaka don shi ne muke wannan fafutuka kuma za mu ci gaba da wayar da kan talaka saboda ya san right ɗinsa ta yadda a takaice kamar saɓanin talaka za a ba shi ɗan taliya saboda ya ɓata ƙuri'arsa wayewa talaka kai saboda haka domin ba wani wanda yake rayuwa muna rayuwa tare kowa ya san wani irin rayuwa ake ciki duk wani wanda ya fito ya ce yana buƙatar wani abu kamar irin na shugabanci ya rage da talaka ya zaɓi wani wanda ya san cewa akwai al'aman zai kasance a kan abin da ya shafi talaka so a takaice idan an biye wa abin da za a bayar wa kullum tafiyan za ta sai dai ƙarin muni zai a takaice yanzu mun fara mun yi shirya kan yadda za mu waye wa talaka kai yi abin da ya dace in an zo zaben wanda zai wuce masa gaba akan al'amarinsa
4: ba wannan kungiya ne ta ci gaban jihar ko kuma masu kishin jihar Bauchi wataƙila mai saurare zai so ya ji waɗannan ma irin mutane ne duk da dai kaɗan ambato wasu kaɗan daga ciki waɗanda suke riƙe da waɗannan mudaku na wannan kungiya
3: yanke a taƙaice kungiyar da ta damu da rayuwar talaka kungiyar da ya damu da ci gaban jihar Bauchi don rayuwa mai kyau na talaka a takaice to saboda haka duk wani wanda mai irin wannan tunanin mun yi maraba da shi abokin tafiya ne a takaice
4: da ya ce jahar nan ta doshi 50 zuwa yanzu akwai abin da kuka tsara na yadda za ku ga irin matsaloli da jahar Bauchi take fiskanta ko take da su a zuwa yanzu musamman daga dan bangare ko na bangarori musamman ma bangaren shugabanci da la'akari da yadda zabe ya riga ya doso ga kuma misali ɗan takara nau'i daban-daban ta yara ku shigo wa al'umma musamman masu zabe su zabi waɗanda suka cancanta ko wanda suka kamata musamman irin wannan lokaci da za a iya cewa hidimar zabe kuɗi yakan rinjaye mutane fiye da cancanta
5: ba shakka ɗaya daga cikin babban wayar da kan al'umma da za mu yi kenan su yi watsi da maganan wani ya ba su kuɗi a takaice shi ne na farko amma muddin za ka karɓi kuɗi a hannun mutum to kuma kar ka yi tsammani zai yi abin da kake so ya yi to saboda haka za mu ja hankalin al'umma wannan al'amari wanda ya daɗe da ɓaci a dawo a gyara domin wannan shi ne karɓan kuɗi lokacin zaɓe in dai za ka karɓi kuɗi lokacin zaɓe to kar ka yi tunani a kowane wata rana da za a damu da rayuwanka.
0: To Dr. Bala Muhammad Abubakar kai ne mataimakin wannan kungiya kuma ka je abin da shugaban kungiya ya faɗa me za ka ƙara kai
6: a wannan kungiya cikakken sunanta ita ce zauren dattawa masu kishin dawowa Bauchi da martabobinta dalilin da yasa muka zaɓi wannan suna shine mun yi la'akari da da yanzu muka duba cewa a yanzu din akwai martabobi da yawa na jihar Bauchi da sun ruguje sun rushe saboda canjin al'adu da halayen jama'an jihar Bauchi wani al'amari ya dame mu shi yasa muka ga cewa ya kamata mu samu wani forum wanda da babu ita cewa lalacewa abubuwan nan wato yana faruwa ne saboda an rasa wa'insu gungun mutane masu kishi da za su fito su nuna wa mutane cewa ga tafiyar nan yadda aka faro ta halin da ake ciki yanzu din nan ga inda aka bar hanya saboda a taho gaba ɗaya a gyara jihar Bauchi jiha ce wanda an santa da tarbiyya da biyayya da ladabi da akwai abokanmu daga Kano da Jigawa suna gaya mana yawanci in za su zo Bauchi da sai an ja kunnensu sai an ce musu ku yi hankali fa Bauchi garin hukunci ne kar ku je ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza za ku fada cikin hadari kuma duk inda dan Bauchi ya je a ko ina ne a duniya ana ba shi respect saboda me ya fito wani society wanda duniya tana jinjina musu tana girmama su saboda tarbiyyansu saboda you know taka tsantsan da rayuwa da suke dashi to irin wannan abubuwa da muka duba sai muka ga duk an watsar da su farko saboda watsar da haki da Allah ya dora mana farko na iyaye mun watsar da tarbiyyar yayanmu yau kawai haihuwa muke yi da yawa daga cikin mutane da suke haihuwa yau ba iyaye bane ɗan kaɗan ne iyaye daga cikin su abinda ake nufin mutane su zama iyaye shine masu kula da hakkin da Allah ya dora musu na tarbiyyar yayansu to ƴan kadan suke wannan yanzu yara an musu kara zube ne ana aiwansu wa'insu ma ba san inda suke kwana ba ba su san waye suke hulɗa da su ba da jihar Bauchi ba mu san sara suka ba ba mu san shaye-shaye ba ba mu san ƴan mata a cikin anguwa suna zaune suna karuwanci ba duk ba mu san wannan ba Bauchi amma yanzu duk ya bazu ko ina saboda haka wannan abu ba a san Bauchi da shi ba wannan abu ya jawo mana ɓacin suna ya jawo mana taɓarɓarewan al'adunmu da girmamawa da ake mana a idon duniya to sai muka ga cewa lallai ya kamata mu samu wani zaure mu samu wani zaure ba tattaunawa kawai za mu yi ba za mu fito mu nuna wa mutane irin kurakurai da aka yi na rayuwa irin sake hanya da aka yi a dawo a yi gyara saboda jihar Bauchi ta dawo bisa turba to shine bayan tattaunawa da muka dade muna yi a tsakaninmu muka ce lallai a zo mu samu wani zaure shine muka kafa wannan zaure na dattawa masu kishi dawowa Bauchi da martabobinta da darajojinta wannan makasudin kafa abin nan din kenan su members na wannan association din na wannan forum din mun zakulo su ne ta hanyar tuntuba muka fahimci cewa lallele akwai mutane da yawa a jihar Bauchi masu kishi wanda abubuwan da ke faruwa yanzu yana damun su ana so a ga kuma an samu canji saboda mu samu abin da Bature yake kira egalitarian society mutane nagartattu wanda a samu iyaye masu kishin tarbiyyar ƴaƴansu shugabanni masu wanzar da adalci a tsakanin talakawa wanda za su zama abin koyewa na ƙasa masu tasowa a samu kuma yara wanda ake imbibe musu tarbiyya da addini yawa yadda za su taso su zama mutanen kirki su amfane kansu su amfanar da society wannan dalilin da yasa kenan aka kafa wannan forum kuma kofar mu a bude take duk wani wanda yake jin abubuwan da suke faruwa a jihar Bauchi yana damun sa na rashin tarbiyya rashin tsaro rashin ladabi rashin kunya da ake yi to yazo ya shigo wannan forum saboda ya zama member mu saboda ya bada gudumawan sa wajen an karar da al'umma cewa lallai an goce hanya kuma sai an dawo kan hanya kafin mu ga daidai so wannan tsare-tsare kenan da muka sa a gaba don ganin cewa lallai mun dawo wa jihar Bauchi da martabubinta wannan shine tsarin da
7: Dr. Bala shi chairman ya fara da batu akan irin mutanen da suke cikin wannan ungiya muna so ka kara mana bayani shin kan waɗanne irin mutane ne domin saboda in an ce kungiya kawai baka san irin mutanen da suke cikin kungiyan ba wataƙila za ka ɗauke ta dai kawai shikenan don kowa cikin a tasha ma za a iya cewa muna kishin Bauchi ne a faɗi kawai a ce an ga shugaba ga mataimaki amma idan aka ji irin mambobin wannan kungiya da matsayinsu mutane za su fahimci cewa sun kai matsayin da za su iya yin wannan aiki
6: ita wannan forum an yi ta ne don ɗaukacin al'ummar jihar Bauchi gaba ɗaya amma yanzu a takaice waɗanda suke members a wannan ƙungiya sun haɗa da tsofaffin permanent secretary kamar yadda mai girma chairman ya faɗa akwai tsofaffin commissiononi akwai tsofaffin directoci akwai ma 'yan siyasa waɗanda lallai ba abin da ya sa su siyasan illa su ga jihar Bauchi ta ci gaba ba son kansu ya sa su a siyasa din ba yawa da kuma shugabannin addini da shugabannin al'umma tsarin kenan kuma ko mutum baya cikin wa'innan jinsin da muka lissafa so lokacin yana kishin jihar Bauchi kuma ya damu da abubuwan da suke faruwa yanzu to yana da rawar da zai taka a wannan forum din ba forum ne na tsofaffin permanent secretaries commissiononi 'yan siyasa masu shugabannin al'umma shugabannin addini kawai ba duk bangaren da mutum yake ya tabbatar cewa yana da kishin Bauchi a ransa kuma yana ganin cewa abubuwa sun gurɓace kuma yana da gudumawan da zai taka wajen ganin mun samu sauyi a yanayin yadda Bauchi take tafiya to muna maraba da shi ya shigo saboda ya bashi da nasa gudubawan shi yasa na faɗa a farko cewa forum ɗin na kowa da kowa ne mu buƙatar mu kawai zamanto kana da kishin Bauchi kuma kana nazarin cewa lallai abubuwa da ke faruwa abubuwa sun gurɓace kuma yana da kyau a haɗa kai don a kawo canji a jihar Bauchi saboda jama'a sun kasu kashi-kashi ne yanzu duk abubuwan nan da suke faruwa na lalacewa na gurɓacewar tarbiyya da wani ma bai yarda abubuwan sun gurɓace ba shi a wajensa baya ganin komai na fata ga ne to amma da yawa daga cikin irin mutanen da muke tuntuba sun yi imani cewa Bauchin da aka tassanta shekara 40-30 da suka wuce ba ita ce Bauchin yanzu ba abubuwa da yawa sun canja kuma abubuwan nan da suka canja muni suka yi ba kyau suka yi ba so saboda haka lallai muna ganin wannan forum din forum ne na duk wani wanda yake ce lallai yana jin Bauchi a ransa sannan kuma yana jin abubuwa sun lalace sannan kuma yana ganin lallai ya kamata a samu waɗansu mutane waɗanda za a zauna a haɗa kai guri guda a ankaro wajen al'umma a tankaɗo tunaninsu a nuna musu fa cewa tafiyar nan da muke ta yi tuntuni ga inda muka bar hanya shi yasa muka sako shugabannin addini da na Kirista da na Musulmi wanda su ma muna zama da su muna tattaunawa yanayin yadda za a yi ita kanta addinin ta taka rawa
8: wajen canja yanayin al'umma saboda duk al'umman da take da addini to abubuwan da ke faruwan ba zai rika faruwa ba so saboda haka mu wannan tsari da muka dauko tsari ne wanda kowa yana da ruwa da tsaki a ciki muna kira ga al'umma lalle a fito don mu ceto wannan jaha namu particularly waɗanda suke turban shugabanci saboda yawanci al'umma zaka ga jama'a ba ta lalacewa sai shugabancin ta ya lalace so saboda haka a cikin abin da forum za ta yi za mu duba bangaren da ya shafi shugabanci su wane ne suke neman shugabantar mu wannan forum din abin da nake so in tabbatar shi ita ba ta fito ta fada da kowa ba a'a ta fito ne ta nuna fa cewa ga tsarin da ake bi a kai dinnan ga gyaran da ya kamata a yi ba a tafiya daidai so saboda haka kar wani ya ji a ransa cewa wannan forum ta fito don ta yi fada da shi ne a'a ta fito ne don ta yi gyara duk wani kuma mai son gyara a ransa tsakani da Allah to mu ya taho mu tafi tare da shi mun fito ne don a yi gyara kuma muna kira al'ummar jihar Bauchi su ba mu cikakken goyon bayan su rashin wannan forum din a baya shi yasa abubuwa suka kai matakin da suke yanzu na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mai bayani ba mai magana a saurare shi ya kamata a ce muna tafiya a wani tsari wanda za a samu waɗanda suke haska mana fitila a inda muke bi kuma yanzu babu
7: waɗanne matakai ne ita wannan ƙungiya take bi take tantance mambobinta
4: dama kuma sharuɗa ko ka'idodin shiga ƙungiyar ga wanda yake ne
8: ita ƙungiya yanzu jaririya ce members da suke cikin wannan ƙungiya yanzu ba su suka kawo kansu ba sai da aka gayyato su sai da muka yadda da cewa lallai wannan mutumin yana da tunani irin namu to da haka muka gayyato members ɗin ƙungiyar a yanzu gaskiya guda yake gaskiya nan kuma Hausawa sun ce ba ta neman ado daga cikin yadda muke tafiya yanzu mun fara shirye-shirye irin na kafofin watsa labarai mutane suna zaune a gidajensu za su rika ji ana tattaunawa da members namu da waɗansu baki ma da za mu rika gayyatowa don a tattauna matsalolin da suka shafi jihar Bauchi da zaran mutum ya ji waɗannan abubuwa da ake tattaunawa sun dace da abubuwan da suka dame shi a zuciyarsa to lallai mun san akwai mutane a kowane local government a Bauchi wanda suna ganin abubuwa sun tabarbare hannu ɗaya baya ɗaukan jinka shi yasa muke kiran al'umma waɗanda wannan abin ya dame su maza da mata su zo su ba da gudunmawa amma a yin hakan muna da ka'ida na registration wanda mutum za a ba shi form ya cika da ka'idodin ƙungiya wanda dole ne mutum ya bi idan ya shigo da tsare-tsare na ƙungiya da ta shirya wanda tsari ne wanda zai auna a cikin halayyar mutum in aka fara tafiya da shi ya dace a tafi da shi ko bai dace a tafi da shi to ƙungiya tana da tsari inda mun fito ne mai ja hankalin mutane akan tarbiyya da tsarin rayuwa to tarbiyyar daga kanmu ya kamata ya fara so saboda haka insha Allah ƙungiya tana da ka'idodin ta tana constitution nata wanda zai yake guiding duk wanda ya shigo ciki ga tsarin ta ga ka'idodin ta ga ka'idodin ta ba da ka za mu tafi ba bayan membership window dinmu da yake bude sannan kuma akwai ƙungiyoyi wanda su ma members ɗin forum ɗin ne su ƙungiyar suna ƙarƙashin forum ɗin saboda me sun yi imani abinda forum ɗin za ta yi al'amari ne wanda yake buƙatar contribution na kowa da kowa particularly a ɓangaren shugabanci da muke magana ƙungiyarmu ba political ƙungiya ba ne amma muna da haƙƙi a kan tsarin waɗanda ya kamata su shugabance mu so saboda haka za mu buƙaci sanin su waye ne suke buƙata za su yi takara yanzu idan muka san su za mu gayyace su za mu yi zama da su za mu tambaye ka waye kai me kai a baya wasu gudunmawa ka bayar wajen ci gaban jihar Bauchi idan kai bala ne za mu nemi sanin kuma me ya baka sha'awa ya sa kake neman ka zama gwamna me kake so wani buri kake so ka cimmawa idan ka faɗi wannan za mu so ka yi magana akan manifestos naka shi ne zai guiding ɗinmu mu san cewa su waye suka shigo da tsari na ganin sun ciyar da Bauchi gaba ta wannan ne idan muka yi tsirin wannan tattaunawa da su zai guiding ɗinmu ya guiding al'umma jihar Bauchi su san su waye suka cancanci a zaɓe su so saboda haka waɗannan ƙungiyoyi da suke ƙarƙashinmu su ma za su ji abubuwan da muka yi za su ji waɗansu shugabanni ne suka taho da tsari na ci gaba na baiwa talaka haƙƙin sa da bin tsari da ya kamata a kawo tsaro a kawo tarbiyya a kawo tsarin rayuwa wa jihar Bauchi wanda zai kawo mata canji na alheri saboda kaliba na mutane da suke cikin forum din mutane ne da yawa daga cikin su sun yi aikin gwamnati suka yi retire ba irin experience da basu da shi so saboda haka muka ga ya dace wannan forum din tunda bamu taba yin irin ta ba a jihar Bauchi wannan karo Allah ya kawo mana to process da ake bi na recruiting leadership din mu shi ma mu shiga ciki mu tabbatar waɗanda za su mulke mu cin waɗanda suka cancanta ne suna da aqida mai kyau suna da niyan kawo ci gaba ko me tsare-tsaren da suka zo da shi shin tsare-tsaren da suka zo da shi din shin zai kawo ci gaban da ake magana ko kuma ba irin sa ake bukata ba a wannan lokaci so wannan abubuwa ne wanda ita kungiya ta sa a gaba saboda me saboda muna so jihar Bauchi gaba ɗaya mu sa ta a gaba ta kowane bangare a zaman to an yi gyara bangaren kuma shugabanci muhimmin bangare ne wanda in ana so a samu wannan gyara so muka taba bangaren shugabanci taba bangaren tarbiyya tarbiyyar mu a makarantun mu a gidajen mu yadda iyaye ya kamata su yi tarbiyyar ƴaƴan su insecurity da muke cikin menene al'ummu za su yi wani rawa kowa zai taka don ganin an samu improvement na security bangaren addini wani rawa shugabannin addini za su taka wani kira za su yi mutane saboda addinin da muke kare zama a fatan baki addinin ta yi tasiri a halayen mu da rayuwar mu so saboda haka waɗannan abubuwa ne da muka sa a gaba wanda duk sectors da ya shafi jihar Bauchi da idan Allah subhanahu wataala nan zuwa shekaru masu zuwa al'ummar Najeriya za su ga canji a jihar Bauchi. Jihar Bauchi zakaran gwajin dafi ne a Najeriya ko siyasar Najeriya da ake yi foundation din ta Bauchi aka fara kafawa su Malam Sa'adu Zungu saboda haka duk wani canji da zai zo a Najeriya ya kamata daga Bauchi zai fara. Wannan forum din abin da take so ta assasa kenan kuma da idan Allah Allah zai dafa mana.
9: Muryar talaka sako na shine mu daina daukar doka a hannun mu mu dinga kashe yan uwan mu ga fada tsakanin mu muna kin yan uwan mu ai mu ma sai mun gyara halayen mu sai Allah ya dubi koken mu domin na ga yadda muke a tsakanin mu mu ma muna kashe junan mu mun kasa da kan mu aiki muke da san zuciyar mu in ta da su kashe mu mu ma mu kashe yan uwan mu muna shiga hakkin junan mu to ta ya za a duba koken mu har ma Allah ya share kukan mu bayan mu ma muna kashe junan mu muryar talaka su dan garbanin gi magana nake akan mu yadda muke daukar doka a hannun mu mu dinga kashe yan uwan mu ga fara tsakanin mu muna kin yan uwan mu muna kyamar junan mu muna tsoron junan mu mu ma muna da laifin mu mu fara gyara namu kullun yan ta'adda suna neman mu mu kuma mun kasa hada kan mu to sai mun hada kan mu gwamnatin ta samu damar shiga tsakanin mu mu daina daukar doka a hannun mu muryar talaka sako na shine mu daina daukar doka a hannun mu
10: kafin mu karkare shi muna shaida muku ku masu sauraro za mu ci gaba da kawo muku shirin na gaskiya dokin karfe kuma kuma bude take ga masu sha'awar shiga ko hada kai da wannan kungiya mutakar an tantance kuma an amince a yau kan anan za mu dakata ne da shirin da fatan za a ci gaba da sauraron wannan shiri a wannan tasha a kowane mako daidai wannan lokaci amma da dai wanda ya hada mana sauti a na'ura ya huza ya haya doka ni Aliko Ibrahim Gurama nake mana fatan hawa tutu karfe.

To da fatar mai sauraro zai mana afuwa sakamakon daukewar wutar lantarki daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shirye dake kan titin Ahmadu Bello a nan Bauchi. Ana tare ne da gidan rediyon Bauchi BRC 2 FM kan mita 94.6. To a daidai wannan lokaci agogon mai ke cewa ƙarfe 6:26 lokaci ne kuma da za mu kawo muku shirin mu na tallafin iyali.

0: line MTN. Shirin Hope ya fara kuma iyalan da suka yi register suna karbar abin da ya dace da su.
1: Hope alheri mai yawa yazo.
0: Wannan sako ne daga National Cash Transfer Office NCTO tare da goyon bayan ma'aikatar jinkai da rage talauci ta tarayya.
2: NCTO bringing hope our way.
3: Welcome back. All right, so how
1: welcome to dawowa.
3: Hope
1: yanzu mu cigaba da tunawa. Tayaya shirin Hope yake aiki tare da jami'an al'umma domin tabbatar da cewa ana kare hotun cin zarafin da ya shafi jinsi.
3: Cin zarafin da ya shafi jinsi wani abu ne da ba wanda yake so ya faru. Abin takaici ne a ce hakan ya faru. Saboda haka shirin yana ba da muhimmanci sosai wajen wayar da kan jama'a domin a hana faruwar su. Amma idan ya faru, wajibi ne jami'an al'umma su kai rahoto nan take da zarar sun samu rahoton. Sai mu miƙa shi ga jami'an jaha. Akwai tsarin matakai na kai rahoto.
1: Wato akwai tsarin da ake
3: akwai cikakken tsari. Suna kai rahoto ga jami'an GRM ko kuma kai tsaye ga jami'an kula da batutuwan jinsi. Idan batun ya shafi GBB, ana gudanar da komai cikin cikakken sirri domin ba za ka so a rika yada sirrin iyali ko matsalar wani ba. Saboda haka jami'anmu suna kula da irin waɗannan batutuwa cikin matuƙar sirri.
1: Har yanzu ina tambaya akan wannan batu. Dangane da yadda ake karɓar rahoton da kuma sunan ɗaukar mataki. Shin hakan yana nufin kuna da mutanen da ke cikin al'ummomi waɗanda masu cin gajiyar shirin? Musamman mata. Sai amincewa da su su kai muku irin waɗannan rubutu.
3: Kamar yadda na faɗa tun da farko, muna da jami'an al'umma, community facilitators a kowace al'umma. Amma kada mu manta cewa tsoron abin da jama'a za su ce yana nan. Misali, idan miji ya daki mace, wataƙila ba za ta so ta je ta faɗa wa wani jami'in al'umma ba, musamman idan jami'in ɗan uwansu ne ko maƙwabcinsu. Tana iya jin tsoron kada labarin ya bazu. Saboda haka, muna da jami'ai a matakan jiha da ke kula da irin waɗannan batutuwa. Da zarar an samu irin waɗannan rahoto cikin awa 24 dole ne a fara ɗaukar matakai.
1: Cikin awa
3: 24? Cikin awa 24 da karɓar irin waɗannan ƙorafi dole ne a fara aiki a kansa. Muna da ƙa'idoji da ake bi idan mutum ya shafi GBB. Da za a zaunar da wanda abin ya shafa a yi masa bayani kan yadda tsarin yake. A tambaye shi, kana so a kai wannan batu zuwa mataki na gaba? Kana so mu taimaka maka ta wannan hanya? Hakika, ana yin tambayoyi. Domin idan wanda abin ya shafa bai amince a kai batun zuwa 'yan sanda ko asibiti ba za a tilasta masa ba. Misali, idan mutum fyaɗe ne, abu na farko da ya kamata a yi shi ne na kai wanda aka abin ya shafa asibiti. Amma dole ne a fara samun amincewarsa.
1: Bari ni amfani da wannan misali. Mun yi magana kan fyaɗe, wanda yake daga cikin manyan laifuka. Amma tun farko kun yi bayani cewa akwai nau'o'in cin zarafi daban-daban. Misali, ko yi mata magana mai zafi ko cin zarafi ta baki. Shin a irin waɗannan lokutan ma ana bin wani tsari?
3: Kamar yadda muka faɗa, matsaloli suna da matakai daban-daban. Wasu sun fi wasu tsanani. Ba kowace matsala ba ce ake ɗaukar matsayin GBB. Batutuwan GBB su ne irin su cin zarafi ta jiki, cin zarafi ta tattalin arziki, cin zarafi ta fuskar tunani ko musgunawa. Amma idan matsala ce ta yau da kullum, misali, jiya kun ba mu wannan kuɗi, amma ina so in sayi abinci, mijina ya ce a. A irin wannan yanayin, jami'in al'umma, community facilitator, zai iya shiga ya warware matsalar. Ba sai an ɗaga batun zuwa manyan matakai ba. Amma idan batun ya shafi cin zarafi musamman, dole ne a ɗaga shi zuwa mataki na gaba cikin awa 24. Wannan wajibi ne, kuma kiyaye sirri ma wajibi ne.
1: Wannan abin ƙarfafa gwiwa ne. Saboda haka yana sa mutane su ƙara amincewa da tsarin. Amma ina so ku tambaya, shin kun taɓa samun irin waɗannan kuma aka warware su cikin wannan lokacin da kika ambata?
3: Eh, ban sani ba ko jami'ar GRM ta gaya muku adadin ƙorafe-ƙorafen da ake samu. Amma duk ƙorafe-ƙorafen suna wucewa ta hannunsu. Su ne kuma suke rarraba su zuwa sassa da suka dace. Misali, idan mutum ya shafi jinsi sai a tura mana. Da zarar jami'in da abin ya shafa ya karɓi rahoton, akwai tsarin mayar da martani.
1: Wato, akwai tsarin bayar da rahoton abin da aka yi.
3: Hakika, da zarar an magance matsalar. matsalar ko kuma idan ba a magance ta ba dole ne a mayar da rahoto zuwa sashen GRM saboda haka wannan tsarin yana aiki kuma kamar yadda na faɗa tun farko idan mutum ya shafi cin zarafi muna da referral pathway wato tsarin tura wanda abin ya shafa zuwa wuraren da suka dace mun ga mun tantance cibiyoyin da zasu duba zasu bada taimako a kowace jiha mun tantance ofisoshin yan sanda mun tantance asibitoci da zasu iya kula da irin waɗannan mutane misali idan mutum fyaɗe ne za a kai wanda abin ya shafa asibiti dake da kayan gwajin fyaɗe da kuma likitocin suka san yadda ake kula da irin waɗannan lokuta da kuma yadda ake gudanar da rahoton shari'a haka kuma muna tantance ofishin yan sanda da suka dace da karɓar irin waɗannan korafe-korafe idan kuma cin zarafi ne ta jiki ko wani nau'i na cin zarafi ana iya kai rahoto zuwa wurin da ya dace kuma idan namiji ne yake fuskantar cin zarafi har ya kasa samun kwanciyar hankali a gidansa saboda yawan hayaniya da tsangwama shi ma yana iya zuwa ofishin yan sanda ya nemi taimako waɗannan abubuwa ne da suke faruwa a cikin al'ummominmu saboda haka shirin ya tanada hanyoyi da za su taimaka wajen magance su idan sun taso
1: lallai wannan ya nuna cewa an yi dogon nazari da tsari kafin a samu wannan tsarin domin daga abin da kika bayyana ba wai kawai an ce idan matsala ta taso a kai rahoto ba an kuma tara wuraren da za a kai wanda abin ya shafa domin a samu taimakon da ya dace wannan abin
3: ya faru tun kafin a fara aiwatar da shirin an gudanar da cikakken nazari an duba irin matsalolin za su iya tasowa an kuma shirya hanyoyin magance su saboda haka ba wai idan matsalar ta taso ne za mu fara tunanin abin da za mu yi ba tun da farko an riga an tanadi hanyoyin da za a bi
1: wannan yana ƙara tabbatar da mutane cewa shirin yana da tsari kuma ana kula da walwalar masu cin zarafi
3: haka ne kuma wannan shine abin da muke son jama'a su fahimta muna ƙarfafa duk wanda ya fuskanci kowace irin matsala da ta shafi wannan shiri ya kada ya yi shiru ya kai rahoto domin idan ba a kai rahoto ba ba za mu san cewa akwai matsala ba kuma idan ba mu san akwai matsala ba ba za mu iya magance ta ba
1: malama Sadiqa kafin mu kammala wannan tattaunawa wani sako kike son isarwa yan Najeriya masu cin gajiyar shirin ko da kuma sauran yan Najeriya
3: sako na ga masu cin gajiyar shirin shine su yi amfani da damar da suka samu yadda ya kamata su yi amfani da kuɗin tallafin domin abin da aka tanadi su su yi amfani da su wajen inganta rayuwar iyalinsu haka kuma idan suka fuskanci wata matsala kada su ji tsoron kai rahoto shirin ya tanadi hanyoyin sauraron korafe-korafe da kuma magance su saboda haka kada su yi shiru su sanar da jami'an da abin ya shafa ga sauran 'yan Najeriya kuwa ina kira gare su da su ci gaba da tallafawa shirye-shiryen da suke inganta rayuwa al'umma su kuma taimaka wajen kare mata yara maza da duk wanda yake cikin wani hali na rauni domin idan muka haɗa kai za mu iya gina al'umma mai zaman lafiya adalci da ci gaba
1: na gode kwarai malama Sadiqa Ibrahim mun ji bayanai masu matukar amfani daga gare ki mun koyi muhimmancin kare mutuncin mutane mun fahimci yadda ake kai rahoton cin zarafi mun kuma fahimci cewa akwai tsarin da aka tare da domin tabbatar da cewa duk wanda ya fuskanci wata matsala zai samu taimakon da ya dace na gode kwarai da kasancewar ki tare da mu
3: na gode kwarai da gayyata
1: masu sauraro mun kasance tare da malama Sadiqa Ibrahim ƙwararriyar masaniya kan batutuwan jinsi ya haɗa kowa cikin al'umma ta yi mana bayani kan yadda shirin hope ke kare masu cin gajiyar shirin daga cin zarafi ta kuma bayyana yadda ake karɓar ƙorafe-ƙorafe yadda ake kiyaye sirri da kuma yadda ake tabbatar da cewa waɗanda suka fuskanci matsala sun samu taimakon da ya dace mun gode da kasancewa tare da mu cikin shirin Hope Connect domin ƙarin bayani ku ziyarci nctoo.gov.ng ko kuma ku kira 969 kyauta a layukan MTN haka kuma kuna iya tuntuɓar jami'an shirin da ke yankin ku ni ne Adesoji Adeshina sai mun sake haɗuwa

0: mai sauraron gidan radio BRC2 FM Bauchi, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin shirin tayarwar gari. Shirin dake tattaunawa da mata wanda suka yi fice a kowane fanni. In mai sauraron na biye da mu zai ji mu dauke da tattaunawar da muka yi da Fiona Habila a cikin shirin tayarwar gari.
1: Sauraron Fiona Habila yari.
0: Fiona Habila yari ke wace yare ne? Ke Bahaushe yace
1: ne yar karshen ne cike da bai na aure ba sai na da ba sai yanzu.
0: To ai naka haife ki?
1: Haife na jihar Bauchi a nan Amin Street DJM Bauchi a can aka haife ni. Na zo na girma muka da Ayelowa muka zo na shiga makaranta a nan primary school na Ayelowa.
0: Ke shiga primary da shekara nawa ke?
1: Gaskiya da fa mun kai makarantar nan fa sai an kai ta kunnen bakwai din nan primary Europa Cisco.
0: Sai kika yi shekara nawa?
1: Na yi shekara 6 na gama makaranta primary na je na Baddo can na je na karasa na je na fara daga JS1 dina na Baddo shekara 6 na gama.
0: To kin gama a na Baddo a lokacin kina yaranta kike so ɗan su suna gani ana dan sai da wani abu su yi to ballanta da kuma har kin gama secondary school. Da kika gama secondary school din kin ci gaba da kasuwanci ne ko kin ci gaba da makaranta?
1: Ni dai na gama secondary school dai na ci gaba da kasuwanci. Dan kasuwanci irin dan pepe su haka dan sai su ganye irin lettuce din nan. Muna ƴan mata dai mun yi haka. Kafin nan nazo ne aure don ni na gama secondary school din ma ban kai shekara ba ma na bi na yi aure.
0: To lettuce din kamar wanda ake yankawa ne ko kuma kayan gwari ne kike sayarwa?
1: Ah wanda ake yanka ana kuma wanda ake yanka ana ci da sukarago haka da su dan tumatur haka.
0: Sai ke waki yayyanka haka?
1: Yawwa sai ina sayarwa jama'a.
0: Yafe su din kuma kikan je kina da shago ne ko kuma yawo kike ko kofar shagon su kike zuwa kike zauna?
1: Mama na dai tana da shago a kofar shagon ta nake yafe su din nakan je kasuwa da kaina mu da lawan sai kayan ciki kuma na fesu din kayan ciki kuma na fesu din kifi jin siya in zo in yi tayi da kaina.
0: So daga nan kuma?
1: Daga nan kuma sai na bi na zo na yi aure.
0: To auren nan da kika yi auren dangi aka yi ne ko kuma an gani ana so ne?
1: To auren da na yi din nan aure an gani ana so ne ba wai auren dangi ba ne. Mun yi nema dai kafin muka zo muka yi auren da shi.
0: To malama Fiona ko zaki bambanta mana yanayin neman auren da na yanzu?
1: Gaskiya yanayin auren da bambanci sosai da na yanzu. Gaskiya mu na da din nan ba za ka jiwo mutum ya ce wai ki je gida wai come and meet me in the house ba. Hira dai da a zo a yi shi a kofar gida dai a wasu har a zo a yi aure. Bane in bambancin na da na yanzu kenan. Kuma na da din nan iyayenka ba kai suka siya da sauri a hanya ba. In ba da ya zo ya same ka har gida ba ba su yadda. Da inda mu muka yi rayuwar mu kenan. Baka saka siya da sauri. Bai wani namiji a hanya ba iyayenka suka kama ka duka da ka je ka sha. Kuma miti rashi wasu fara nima da rana gida. To bambancin da da yanzu kenan gaskiya lokacin da muke nema da samarukan mu muna nan da anase ba mu san shi a rayuwa ba. Ba yanzu ba. Ga waya ya shigo ko ya saurin ma a wayar ma zai kira ta masa yana tashi kawai da gingingin ta bishi. Gaskiya yanzu ana wani yanayin rayuwa in ba dai Allah ne kawai zai kiyaye mu da ƴaƴan mu ba. Wai sai ƴaƴan ma a waya suke gama saboda yanzu rayuwa ya canja zaga yarinya karan mata sun kai da wayan kama a hannunka yara sun bi sun san waya ma sun fi ka inda suke shiga a wayan nan gaskiya yanzu ma iyaye a yi hankali. Da gaskiya wayan nan yana bala'in ɓata waɗansu yaran nan. Yarinya a waya saurayi zai kira ta kafin kankara ka ce ina wacce a ce ta riga ta fita. Bata gaya maka ma ina za ta je ba amma mu da duk inda zaka shiga zaka kira iyaye ka ce musu mama zan je gidan kawa na kaza za a baka tan ka je ka da yanzu ko ka ba da tan din ma kamar ka ce musu kar ku dawo ne ma ku ci gaba da zama. Saboda haka akwai bambanci sosai da rayuwar yanzu da na da gaskiya bambanci sosai.
0: Bayan da kuka yi aure kin ci gaba da makaranta ne ko kuma kin ci gaba da sana'an da kike yi?
1: To lokacin da na yi aure din ba wai na ci gaba da makaranta ba na zo na fara business na sayar da provision store. Ya gudun provision store ina sayarwa kafin na zo na fara aihuwa. Da na fara aihuwa kuma ya su fara yawa kuma ba ni samu tamma zana a shagon sosai sai na zo na kulle shagon daga baya kuma na sake budewa. Na zo na haifi yaran nan duka da na koma ni sa'an da zan koma makaranta gaskiya na ma mai gida na magana lokacin gaskiya bai so ba bai so in je makarantan ba. makwabciya na ita ga hina ita ta sa ni ta ce mana mami su je makaranta mana na bi na zo na koma lokaci da farko ban ga mai gidan kafin na je makaranta ba daga baya wani rana ne kawai zai kira ni ina ina na ce shin na class na ina class na ce shin na makaranta shi daga baya zai fara biya muku kuɗin kata amma da farko kan ni biya kuɗin makaranta na da kaina wanda ya shiga diploma
0: lokaci ne kika tafi diploma kin ce kin riga da kin haifi ƴaƴayenki to yayi kika ji ɗaweniyanki je makaranta ki dawo kuma ga abincin ma yara kuma ga taryar mai gida
1: gaskiya ban sane shi da sauki ba saukin shine mai gida ne yana aiki a Jos ni da ƴaƴan ne kawai muke nan su ma sun je makaranta ni ma sai in tafi amma na da kuma dole ne in zo dafa musu abinci kafin nan su dawo daga makaranta don suna sayawa yara yawanci sukan je lesson su saya kafin nan su dawo
0: kafin ke kuma harkin da daga makaranta
1: na da fara musu eh haka ne
0: wato kika ya danyi surutu kafin nan daga baya kuma sai zo ya baki ci gaba
1: ya ce shi bare biya mu kuɗin makaranta

0: kuma gaskiya lokacin ina samun kasuwa tsakani da Allah, na gode ma Allah. Amma kuma to daga bayan na gama diploma, ai nazo bayan nazo na fara sai da zanuwan, sai Allah ya zama mai gida na kuma rasuwa. Shikenan sai a lokacin nazo na dan dakatar da na dakatar da yara ga yara, nazo na dakatar daga lokacin shine sai nazo na koma kuma makaranta, na koma HND na. Lokacin da mai gida na yake da rai din ma, gaskiya na kiwon kaji kuma. Ina kiwon kaji shi ma supporting ina sosai a lokacin da yake kiwon kaji nan, don ina kiwon kaji nan sosai, suna girma kuma ba su mutuwa. Ina kiwon kaji nan sosai. Da bayan mai gida nan ya rasu, ina kiwon kajin, shine yanzu na koma kuma na sake shigan hasin. Ina yin shi, ina kiwon kajin duka na hada. Dan ina cikin kiwon kajin shine sana da kiwon kajin da kifi duka ina yi. To lokacin da ina saida hasin, ina kiwon kazan, ina saida kifin duka. Sai nazo kuma nazo na gama makaranta, nazo na gama HND lokacin zuwa service ya zo. Daga can ne ba wanda zai zanna mai duba muka, don yaran suna makaranta duka. Shine sai na je service, yanzu ina service din a Jos, ina kan shirin gamawa ma kenan. Ina gama ne zan dawo sana'a, sai dawo fully in Allah.
1: So ƴaƴan nawa kika haifa a rayuwarki?
0: Ni ƴaƴan uku.
1: Su ma suna sana'a ne ko kuma kin so a sa makaranta?
0: Dukansu dai suna makaranta. Kamar ita Nancy ta yi makaranta ne ATBU kuma ta gama, yanzu tana jiran service ne. Ta dan je Abuja, ta dan samu dan abun yi kadan, sai ko ita karan kanta ita babban kenan. To na biyu din shi yana kan makaranta. To ita Auta nan kuma tana makaranta ita ma a Gombe. Dukansu dai suna makaranta. Ita Nancy babban shekaranta 28, shi ne Kaya shekaran shi 26 kenan, watan bakwai din nan zai cika. Sannan ita matan kuma shekaranta 23.
1: To maman Messi, wani kalubale kika a cikin hidimanki?
0: Gaskiya bayan mutum mai gidana, lokacin da nake tare da mai gidana, kun san dai in kana tare da miji dai ba za a rasa wani in damuwa, damuwa ba, damuwa kan an samu. Kalubale kan na samu ko zuwa na makarantar nan ma na samu game da mai gidana, ban same shi da sauki ba. Masifan yau daban, na anjima daban, na gobe daban. Har waya ma wata rana ma ya daina ma mun waya ma, ran shi a ɓace. Ni ba shi yana ni cewa bari mu makarantar nan ba, ni dai ina ta fama dai. Ina fama na tsindiran da na samu kuɗin mota, in je ba samu kuɗin mota ba dai in zanna. Haka ne na ringa fama dai har na zo na gama. Yauwa, sai mutane especially yan wurin aikin sai su ce ka bar matanka ta tafi, ai in ka ma mata makaranta, mata ta tafi makaranta a nan sai ta zo ta nuna maka cewa kai ba ko. Ba yauwa, wani zai bar mata su je makaranta? Wallahi a kabila ka ne, wallahi ba za ta je ko nan da nan ba, ba za ta je ba. Haka muka ringa fama, ni ma shi ma yana je, ni ma ina je. Haka dai muka ringa yi da yaran kashi nan din. Yauwa, an Allah ya gare da shi, ya bar da ci gaba, ya zo ma da kanshi shi yake biya kuɗin makaranta. Ni shekara ɗaya ma na biya kuɗin makarantar, don ni regular na yi, ba wai na yi weekend ba. Shekara-shekara muke biyan kuɗin makaranta. Farkon ma da na fara zuwa makaranta nan nan, masalan shi da sauki ma ban biya kuɗin makaranta ba, sai da aka kusa jarabawa. Sannan na fafukan kuɗi na je na biya kuɗin makaranta.
1: Wani nasarori kika samu?
0: Gaskiya na samu nasara. Nasaran da na samu shi ne, ko gama makarantar da na yi, na samu ilimi da kuma na kara tarbiyyantar da ƴaƴana. Na samu ilimi ta hanyar karatu, na yi karatu, na ji daɗi. Sa ni ma ɗaura bente na yara na, su ma sai sun yi karatun nan. Karatu gishirin zaman duniya ne, duk wanda ya gaskiya mata mu ɗaura ɗan marafa a shiga yi karatun nan, don yana da daɗi. A cikin nasarori na jarin da na yi na zani na da na kaji na, gaskiya har ina da fili da na saya a nan Yalwa. Lokacin filin na sai shi ba wai kuɗi diya ba, na sai shi kamar 700,000 ne da wani abu, amma yanzu a ta yaushe miliyoyin kuɗi. Gaskiya na ji daɗi sosai fa, ba kaɗan ba.
1: Wani shawara zaki ba wa ƴaƴa mata?
0: ƴaƴa mata a tashi a yi karatu, a tashi a yi sana'a kuma. Ko muna gida ne, ni ma duk sana'a da nake baku labari na gida ne, ba wai na kama shago ba. Kowa ya fita fa ya yi sana'a, ba wai da ka zanna ka wanke hannu ka ɗauki 5 ka soma 5, ka wanke 10 ka soma 5 ba. A ɗaura bante a yi wannan, maza ma su ma lokaci fa suna ɗan gajiyan nan.
1: Mai sauraro, a nan da mu tsaya da tattaunawar da muka yi da Fiona Habila a cikin shirin Tayarwar Gari. in mai sauraron na biye da mu zai ji mu da ci gaban tattaunawar da muka yi da Fiona Habila a cikin shirin Tairawar Gani. A madadin mai kula da shirin Loser for me Balewa ni Rahina Aliyu da shirya na gabatar nake ce da ku sai wani lokaci.

0: Tsari tsari jiyar kai ne ka je gindin bishiya wadda ka je ka samu bishiya mai yawa ka zauna a cikin ta irin sanyin da za ta baka ka kwatanta wannan sanyi in aka ce daki da ka shiga mai AC mai air condition kenan air condition nawa ne zai iya baka irin sanyin da wannan bishiyar za ta baka kaga ya nuna cewa kuma kaga ita ga bishiyar nan ruwa al'alice da Allah halice ce fata ba dan adam ne yake ce ita ba komai ba Allah ne yake shahid da ita duk ruwan wannan wata to sai mu kuma muslimu da dan adam Allah ya mana duk wannan don mu ji dadin rayuwa sai
1: inda huku da dago shi da
0: ka zo muka ce a ko me yadda ba mu bar misali to a bar ta maganar mu an bar reason sun na ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka dasa bishiya sadaka ce to duk da an kwadaitar da mu aka zo aka samu hukumomi daga majalisa
1: uwa ce mama
0: kiraye kiraye wajen ganin cewa dasa bishiyu akwai hukumomi wanda daga majalisar dinkin duniya suka zo nan kasar Najeriya gidanka ne gonanka ne kaulanka ne garinka ne za su ci rukuni su baka ka dasa bishiyar nan su ba suna can gaban su zo nan su ga bishiyar amma ya kamata ka yi tunani ka fahimci shin waɗannan a banza za su zo har inda kake kamar kai ne mutum ya zo ya ce ga kuɗi sai tuwo ka ci ko ga abinci ko ki ka ci abinci a cikin ka ba kuma shi zai ja kullu kullu ka yi juya jiki ka san ƙarshen iya taimako kenan to amma duk mun ba mu kula da wannan ba sai aka waye gani mun sa an sa da bishiyoyi a hanyar itace an sa da bishiyoyi a kan ƙauye wanda kuma akwai hukuma musamman hukumar kare muhalli wanda tana aiki ba dare ba rana wajen faɗakar da wayar da kan jama'a musamman wannan gidan rediyo da aka da jarisa ana shiri ne musamman akan yadda za a kula da muhalli kai a kai gidan rediyo ma na kasashen waje wanda ake DW wanda akwai shirin musamman da suke wa mutum da muhallinsa to kaga duk wa'annan kuma duk in ka saurari shirye-shiryen ya ta'allaka ne mu ƴan adam din mu ake kwadaitar da mu wajen kula da dasan bishiya kula da raye bishiya ba don komai ba saboda abin da ake gudu wannan shine abin da ake ce climate change ko ozone layer ko kuma a kira shi da hausa gurɓatan yanayi wanda rashin wannan bishiya shi yake shine farko wata da lokacin mu yanzu da sani muna ƙananmu ba mu san irin wannan Allah musamman nan ba to amma a yanzu an waye gari sai ka ga ruwa wanda da sai dai mutum ya bari ke yin can kasashen da suke sahara aka zo haka kamar yadda nake gaya maka ɗan akwai hukuma ta musamman wanda aka waye takan fara kuɗi wanda duk ba mun gama da wani shiri da aka yi wani sabana conservation wanda gwamnatin ta tura turawa da suka zo su rinka ba da kuɗi domin kyautata muhalli to amma abu ya gagara waɗannan abu nan mu yi zaɓi ba sai amfane mu sai taimakewa ya inganta rayuwar amma an haɗe daga babban kowane ƙauye da su ciwo sun wani faɗa gama sun biyo ta wani wuri ta wani hanya don wuce na kusa to irin waɗannan tsakani da Allah ɗaya ɗan adam gwamnatin nan babba ba gabanin mun nan da suke ce mana mu yi kaza wannan duk wani shugaba ya jira na kasa mu zuwa ga wanda suke faɗa akan maganar sare bishiyoyi idan ka je gidajen su a jari za ka samu su da bishiyoyin a gidajen su kuka shiga yadda ka san kar ka fita to mu me ya sa ba za mu yi koyi da irin wannan ba mu ne ma abin yake cutar musamman mutanen mu na ƙarshen yalla noma to wannan noma
1: ɓangare na sanarwar ɓangaren tolin rai sai gidan al'umma baddakar
0: muhallin nan shi ne abin gadaran sa ran da aka zo ka sa amfanin ba za ka sa ba ba zai yi ba kyau ba a ce sai ka sa taki ko na tabbata da a ce ana inganta rayuwar bishiyoyin nan wallahi da wani gurin ba ba sai ka sa taki ba saboda haka ganyayyaki da suke sauka daga kan bishiyoyin nan wallahi su sukan zama taki su zama sinadarin da za su tallafa musu bishiyoyin da muke amma mu an sa ne Allah ya sa mu dace
2: to mallam Dauda Ibrahim mun yi farin ciki da shi ko amsa wannan saboda malami na gaba Shaibu Yashi yana da abin da zai dora akan abin da kai malam Dauda Ibrahim ka faɗi

tashi neman RRB kawai magani nan kusa wanda za an kaje nan bayan ganuwa saka samu RRB amma malai yanzu tsayin miyan da RRB amma mai RRB ba suna kawai suke cin mata a nisa kuma dora yanzu ake yin da ita a yanzu ka ga daga wata ainihin daddawa ta yi nisa yanzu wata suya muke ci me yasa saboda an yi katakai da su kusan har gobe har GB yanke ta ake domin wai a samu a yi gona wani a yi katako wani a yi gawayin ga algosu ya zo ya shiga ciki ga shi daidai rashin tsoron Allah ya yi kata-kata kullum muna kira ya yi kira ya daidai don Allah don annabi al'umma.

addu'a ka ga wannan abubuwa da ni safa guda uku nan duka abu abubuwa ne wanda ake amfanin su kaga sami wani dibe shi yanzu gudun sa daraja gare shi kaga sami su na ce musu muka gaisa na ce musu dan kai ku gudun sarki suka ce a'a taimake su suna neman abin da za su ci mu ci a kuna neman abin da ku ci to na yadda yanzu ku kawo mini me kuka mayar a wajen madadin su kun kashe samiya me aka rasa a wajen babu an kashe aduwa me aka rasa a wajen babu an kashe kanya me aka rasa a wajen babu yace to sai an tabbatar min da menene za a kafa a wajen amma idan ba haka ba dan iya kaiwa maganan gaban mai littafin wajen mai littafin kuma ya gaba zai iya ɗaukar wani mataki ba za mu iya tafiya da ita gaba mu kai ta ga mai gunduma ko mu kai ta gaba ma ga mai gargame ga district suka dinka bani hakuri suka dinka bani hakuri suka ce mini ba za su sake ba to a takaice dai ni abin da ya min daɗi ba ga kiya fili kuma kamar

0: muna baraza da hadin nuna mana alamomi tunanin har ta shigo cikin mu magana ba ka gani ka yi shiru ba kai magana ba kin gani baki magana ba kuma da ki zaji gwamnati ba zai yi ba ku ne gwamnati da mutane take yi ba da aljanu ba in kuma ya yi magana da masu yi wannan abu suka nemi nuna masa izgalanci ko kuma taurin kai wallahi ya yi gaba da su wani ji ba ne ya taimaki kansa ya taimaki ƙasarsa ya taimaki yankinsa to amma abin da yake ba mu mamaki shi ne na goro da suke karɓa a hannun masu wannan abu shi ne ba ma jin daɗi suna kamo masu tsarin dajin nan suna kawowa suna gani da idansu suna ba wa hukuma suna hukuntawa abinda su ma masu ɗaya na aiki ya kamata su yi basa ce kuma taimaki kanmu da kanmu kuma ba sa yi amma sai ka zo da akan hanya akan kwanta sai a tsare ka a ce an kama ka da gari ko an kama ka da wani a caje ka kuɗi ne an kama ka kuɗi shi ke nan to ana shiga ta wani me za ka kai
1: mu abin da za mu ƙara kira shi ne cewa mutane su yi tsoron Allah san cewa wannan abin ita ta nan da Allah ya yi su ya kowannensu da ni'iman da aka sa ma al'umma a ciki wanda mutane suke amfana da shi kaga na farko ita ce in yana gonanka in ganyen ya faɗi in ya ruɓa zai zama tashi a gonanka yawa kaga wani ni'ima ne da Allah ya maka in ma kai talakan baka da kuɗin baka da kuɗin sayan takin zamani to Allah ya maka tashi kaga in ya ruɓa ya zuba a ƙasa ya ruɓa in ka zo ka juya shi kaga ya zama tashi kaga wani ni'ima ne Allah ya maka albarkan ƙasa yana nan a jikin itatuwa da kushi a ganyen itatuwa da suke faduwa na biyu in ka shuka itacen nan kai da ka huta a gindinsa ko kuma da ka ci 'ya'yansa ko da ka yi mene duk wani ƙwaron da ya zo wajen kuma da ya huta a jikinsa kuma in ya bushe tun wanda ya faɗi ya bushe da ka yi ƙirarenka ka ɗauka ka sa a bayan kekenka ko a bayan mashin ɗinka ko ka ɗauka a kanka ka kai gida ka yi girki da shi duk ni'iman na nan a jiki to amma in ka sare ba in ka sare wannan abun ka kore wannan duk wa'innan albarka da take da shi ga kuma da za ka yi ka gama da tambayar yanzu ka zo kana kukan cewa har yanzu ba mu san.

abin da ake yin lada suna gudana zuwa America ce kowa ya ga alama jiya fada mana wannan dan nan da shekaru kadan hannun abin da muke gani a can kasan arewa din nan can sai wajen su ne duka biyar kuma gari ne saboda menene mun sassare itatuwan da suke jeji kuma ba shuka ba gwamnati ta yi ta kira ta yi ta

0: lalle mala bayan kai maganan da ya cancanta kai maganan da ya kamata ka taba mun indike mun daidai lalle da iyayenmu da kakanninmu sukan bebi takin dabbobi a mangala su kora jakuna su kai gona so idan ka duba ɗan inda ake yin gona ba wani gona ce ko wanda zaka zo ka same ta wanda ta kai ta kawo ba a'a gona ce wanda karamar gona za a ji irin waɗannan takin sai ka ji an ce maka kakanka ya daura dami 100 ya daura dami 150 ya daura wani ya daura dami 200 wani ya daura 250 a gonan da ba wai gona ce wanda ta kai ta kawo ba gona ce wanda ake noman ta da fartanya babu feshi ba magani ba komi iyakaci wannan sinadarin doka da kashin awakin da wannan ganyen da kake gani shine takin amma yanzu sai ka ga mun noma hekta 10-15 sai ka ga dan abinda aka samu bai kai rubin abinda suka samu ba har yanzu muna tunanin menene ya janyo mana irin waɗannan shine kashe dajujjukanmu da muka yi in ka duba ka ga dabbobin ma ba sai da dajin su samu abin da za su ci yau daga inda ka riga aka ce babu wannan dajin dabbobin ma ba sa koshi kowa jama'ar illa ce gare ka yau ita karan kanta ƙasa da kake kallon ta da wannan itatuwar ita ma suke mata amfani ka duba yanzu ka duba kamar Maiduguri in ka je ka ga rijiyoyin da suke jan ruwa za ka samu cewa da raƙowa suke jan ruwa da shanu da dabbobi suke jan ruwa kai ɗan adam ba kai suka ne saboda babu itace amma ita karin kanta waɗanda ke sarewan suna rage wa ƙasa zafi duk inda ka samu yawan itace a gurin to za ka samu
1: tsarin za mu dakata da wannan shiri maimaitin shirin himma dai mai gida to da fatar ko in ce himma dai magidanta to da fatar idan kunne ya ci ciki ya tsira to a gaishe da Ibrahim Chindo da din mutaliman katakun wani mako litinin Allah ta goma da rabi zai sake zuwa muna ɗauke da wani sabon shirin yanzu bari mu je kai tsaye ga Ahmad Lawal da ya gabatar mana zaben mu kwana lafiya.

bala'in kace-kace sabon nan makalla ta tikati da rusa da zumunci giran bidiyon bauchi kace a mota zuwa gabatar ka malama Hadijatu sai kuma wani gasar Muhammad Nana akatin maka dan tafa balewa tare da Ibrahim mai masara a yankin sai bala kaka galadin mandirin amma kace mai ga gasar nan kace mai ga gasar ka zuwa gaba turban mai magani a gaba kuma dukkan su tare da fatan sun ce kamu ga gobe lafiya bisu sarkin teku ga gasoka ta fatan hari zuwa ga matan naka balke su da kakalai tare da tahiya sai kuma isu bi na babu wazirin jama'a katin ta da salo mai barkono a guram sai sabon gasan ga gumin samu jidadin jarban ta da ayuba wato juni intilai sai kuma kace ne ga gasu fatan hari zuwa ga mudawa tela mara a katin dukkan su da fatan suna da lafiya ayuba gobe iyan tulai ga gasar fatan alheri zuwa ga musa majidadin jamban ta da isu na babu jirin jama'a sai kuma isu sarkin deku a katu sannan kace alhasan bangare a rumin jam sai sabon gasar fatan alheri kace ne ga ta zuwa ga babaya ne gore gindin to suna magana dukka su tarda fatan sun je suna da lafiya mun kai da adadin shugaban yan bangi da ke kasuwan gari mu da nan kana da matan naka na fesa tuta da marka sakon gasuwa haruna ta ban tana jira katun sai kuma iliya tana jira bangare kasuwan gari mu da nan sannan kace ne ta wa na ji sha'ibu tana jira bangare kasuwan gari mu da nan ta da adamu ba wata masu da cingirin bayara sai adamu dan gombe ne a India ya yi na malam Isa na albi alaihi da fatan suna da lafiya sai na shi Muhammadu zangina gwamnatin yan shinkafa fatan alheri kake ya mun samu jidadin jarban Minista Jafar Maimun Jana Katun tare da Alhaji Abubakar Daru mai doya kasuwan gari mu gaban sai kace sabon ladina nan a katin a dango babu sarki gari tare kuma da Alhaji Baba mai albasa kasuwan gari mu gaban da fatan suna da lafiya ya hayar malam Isa mai amin huna fatan ba kai bacci ba domin jin sakonnin gaisuwarka zuwa ga Dr. Baban Akula da ke kasuwan mu gaban sai kuma Balasi mai hanji a kasuwa sai kuma kace Balaram shugaban yan hanji na katin tare da Abubakar Maimun Ja kasuwan mu gaban a dango babu sarki gofan kasuwan gari duk sabu fatan zamu ga gobe lafiya Alhaji Abdullahi ne na ganin gwari kasuwar Madalan fatan alheri kake mai takwaran na wato makwabcin naka Alhaji Sule yayi da nan yayi sai da yaro ba ka tsoron akwala a garin Tafawa sai kuma a baban gidan mai da gidan kanin tura kasuwar mai talan sai da hidin mai fata ji da mazaunin Akure Abubakar mai ne da babban gidan masallacin Juma'a kasuwar Madalan da fatan suna da lafiya sai su fara biya yayi rutar da tafin makaranta kana ga da baba Al-Hasan mai kami a tudun salmanu yakubu ne mai kayan kici a tudun sai balla da cimalan kaziki sai Allah ya haya dan da maganin mai shayi a tashatti fa sannan kace ya amuka sarkin yamman bar Muhammad bin Almadi da ban tifa a garin tashatti fa dukkan su tare da fatan suna da lafiya sakon dai sarka tebrin sabu zumuncin gidan bidiyon bauchi sarkin yamman bar sarkin yamman bar Muhammad bin Almadi da ban tifa a tashatti fa ka aiko dai sarka zuwa ga su fare bi a rubuta da fim makaranta sannan kace a mika wa haraban da maganin mai shayi tashatti fa ina hada hannun din da mera tashatti fa sannan kace a mika ga sarka mai gunduman bar a katin naka sai kuma mai da lambar ta da sarkin adon lambar sai kuma kace a mika wa madakin bar a katin karshen ga sarka sarki ga lambar dukkan su tare da fatan sun ji suna da lafiya isu fare bi a rubuta da fim makaranta ga gaisuwarka zuwa ga garba senior bio da Mustapha Bello Gogoro sai kace a mikawa Sa'id Yaro ba ka tsoron akula a garin Tafawa sai baba Al-Hasan mai kamiya a tudun Salmanu sannan kace a mika gaisuwarka zuwa ga kullu kai kike a tudun sai kuma Adamu dan gombe mai anguwa dukkan su da fatan suna da lafiya Sabita Walida Maryam yara ne ta da Muhammadu yaran dan ladi suka tun yan koyi kasuwan mu da nan kuma ko dai sai ku zuwa ga baban naku wato dan ladi suka tun yan koyi sai kuma kuka ci mika wa Hajjia Hansa'u amaryan baban naku sannan kuka ci mika wa yaran Alhaji Sha'ibu tana jira dan gari kasuwan gari mu da nan sai kuma yaran Iliya tana jira dan gari yaran mun kai da dajin shugaban bangi dukkan su da fatan suna da lafiya kafin ku ji abin da ke bisa inji masu sauraron mu a daidai wannan lokaci zan mai gaje su da ta fito daga Sha'ibu ta majira dan gari kasuwan gari mu da nan ga gaisuwar ka na Sha'ibu zuwa ga dan gaske mai tumatir kasuwan mu da nan sai Iliya ta majira

0: Allah kada ka duba ki a gidan goshin goshin yake sha firin zaban mu kan lafiya daga sashin Hausa gidan Midan Bauchi ci gaba da firin zaban mu kan lafiya daga sashin Hausa gidan Midan Bauchi ya sarka a hannuna wato Sani mai sigari da ke kofar ran Sani mai sigari kofar ran kana gaida dan miti mai duwa da koyi a kofar ran tare kuma da Hafizu mai duwa da koyi shi ma a kofar ran sannan Abbas mai sigari a kofar ran sai ka ce gaisuwar zuwa ga Alhaji Ladan mai tuna kaji a daula da su gidi hotel da ke kofar ran sai Ayatullah mai sigari shi ma kofar ran dukkan su da fatan suna nan lafiya ya suka hannuna dan miti mai duwa da koyi da ke kofar ran dan miti ka ko zai so ga ga mataka maman Suleiman sai kuma Al-Amin a katanta da Ismaila sai gaisuwar zuwa ga Dafi ta da Suleiman sai Abubakar da Sha'ibu ta da Mama Khadija ta da Zatumaka Yalwa a Madina kwatas da fatan suma za mu ga gobe lafiya gaisuwar fatan Alhaji daga Abbas mai sigari da ke kofar ran kana gaida Hafizu mai duwa a kofar ran ta da Sani mai sigari sai kuma gaisuwar ka ta fatan Alhaji zuwa ga dan wato Ali dan Sokoto mai bini tare da Sha'ibu wato dan Sha'ibu kana jira dan gari ka sauraro mu da nan dukkan su tare da fatan sun yi samu ga gobe lafiya shi gaba da filin zaben mu kwana lafiya daga sashen Hausa gidan Radio Bauchi Hasiya da Bibi ta da Amarya Maryam matan Hambali tuki na kagiyar na matan ka to ga gaisuwar matan naka inda ka suka ce a mika zuwa ga mai gidan nasu wato Hambali tuki na su mai gore kuma na matan sai suka ce a mika gaisuwar zuwa ga matan Sani mai race a kofar NTA matan Fulmashin Muhammad Zanjina gurin sunan shinkafa matan Barganin Mishayi a garin Alkalin matan Yahaya mai gyara bayan fara mai dai darajar sai matan Alhaji Abubakar jin zaki biyoba sai kuma matan Alhaji Dankali dan gangan dukkan su da fatan suna nan lafiya Abubakar jin zaki biyoba da tishin galabaita tana gaida Alhaji Dankali dan gangan ta ga Hambali tuki na kagiyar na matan ka biyoba tishin galabaita ya fi sarkin tsuntsaye ne da launin da ke tishin galabaita Safiyanu dan kamishi a tishin kalfoniya Adamu dan gundume ayan ruwa dukkan su da fatan suna nan lafiya Safiyanu dan kamishi a tishin kalfoniya ta aiko kana gaida Adamu da Thomas Trader sai kuma Adamu mai ta da kace ni ga gaso ka ja ga a sabin na kwando a kasuwan gari ne da nan sai Ibrahim dan cikin gida Abdullahi sannan kace shi da Idris su manajan gidan wanka kasuwan Madina da fatan suna nan lafiya kafin ku ja bindi ki bisa inji zan mai ga gaso da ta fito daga shi Idris su manajan gidan wanka kasuwan Madina ka aiko gaso ka ta fata Nabi zuwa ga Nawasi da Albasa sai kuma gani ne Albasa a katin sai kace ni ga gaso wa baba Idi gurgu mai tumatu Muhammad dan babu mai tarihi a katin naka sannan shi mu kace mu ga gaisuwa wada su mu ya fata zida mazauna a kure sai baban gida mai da wannan kallon tuna dukkan su da fata suna nan lafiya mun sauraron mu ga abin da ke bisa inji
1: ya ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka

wannan waka ta dan wasa na sadaukar da ita ga wani hamshakin dan kwallon kafa mazauni dan Kano ne da ya taba zuwa nan Bauchi ya zauna wasa kana kallon kwallon irin namu na gida ina ji zaka danga jin sunan dan wakanan da ba hali yanzu ya zo yayi zaman shaboci yayi zaman arziki da mutane to zan jinjina ta musamman ga na hannun daman dan wasa ina nufin shago kenan shago da ke titin Yakubu wanka hakika dan wasa ba zai manta da irin kara da ke da mutuncin da kuka nuna masa ba mai sauraro zaka iya kirin number 0806695 0 sai mu misharaka da kai ta hanyar kiran wannan number idan ka kira zaka samu layin namu a available inji kutuwa sai mu yi misharaka tare Idris Bosco na fatar dai mamu nan za ta barka mu raka wannan mintuna da suka rage mana zuwa 12 ko yawa to da fatar ita ma karka bata ta yi bacci ta kure sautin radion ta a har makwabta su ji domin mu kasance ina nufin makwabtan cikin daki ba na wajen ba ni ma tsakar gida ballantana a dami na waje 0806695 0 ita ce number da za a kira mu line mi yana nan a bude yana jiran mi sauraro a ci gaba da kasancewa tare da BRC 12 FM 94.6

0: To muna jin ka yanzu da muke tare.
1: Mala
0: Awal Muhammad Musa Bala. Da fatan kana cikin koshin lafiya da annashuwa. Kasan muhimmancin abin da muke so mu tattauna a yau, sai mu yaye kallabi ne abin namu na cikin gida. Yawa, abu muhimmin abin da muke so mu tattauna akan muhimmancin katin zabe. Shi ne muke so wanda bai ji ba ya ji daga bakinka, wanda bai sani ba. To abokin aiki Musa Bala na Muhammad Musa Bala na nan gida Radio Bauchi kenan, ya so ace ya shigo an yi musharakar tare da shi. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
2: Allah ya taimaki kan tsakin dawakin Bauchi da kawai.
0: Ta yi gaskiya, Allah ya kara maka nisan kwana.
2: Amin, mai amfani tare da naka.
0: Amin summa amin, wannan addu'a ta yi. Waye namu?
2: Kana tare da Abubakar Aliyu Bagel da ke nufa bane wa shan taimako cinka.
0: Malam Garba Habu. Ka zan ka koma can kasar Hausa. In ka ce garba kawai ka shafa kan gafati, ka shafa fati a kashi. In kuma ka je wannan Borno, kana cewa bukar an wuce wuri.
2: An wuce wuri mandara.
0: Mandara ba. To barka da shigowa. Alhamdulillah. Idan mutum ya ƙi katin zaɓe, in aka yi zaɓe yana da bakin ƙorafi?
2: Gaskiya ba ya da bakin ƙorafi.
0: Me yasa?
2: Dalilin kuwa shi tunda bai yi katin zaɓe bai kuma zaɓi kowa ba, ba ya da damar magana.
0: Ko da yana ƙasar za a iya yin abin da ya ji bai kwanta masa ba, ba dama ya yi magana tunda bai yi zaɓe ba.
2: Ba dama ya yi magana. Ko ya kai kara wurin Ubangiji na ba zai yi bayansa ba, dalili bai zaɓi mutumin nan ba.
0: To ka ga kenan, a nan in kana so ka yi magana ka mallaki katin zaɓenka kenan?
2: Sosai ma kuwa, duk wanda baya da katin zaɓe ya tattauta ya yi mallaki katin zaɓe shi ne ƴancinsa. Yana da damar da in yi zai kai kuka, in ya zaɓi mutum ba ya aiki ba zai kai kuka, kuma Allah zai yi masa kafa.
0: Mun gode Garba Habu da kasancewarka da mu.
2: To madalla.
0: Muna godiya, bari ba wani dama ya shigo. To tunda kai ne ba wanda yake ji daga ni sai kai ka gaida mutum biyu.
2: To na gode, ina gaida amarya ta maman na da Shema'u da ke nan gidan gona.
0: Na'am.
2: Da kuma kai kashin kanka san takin dawaki.
0: To muna godiya sosai, dawaki kuma ya gode.
2: Allah ya kara mana dawa, Allah ya kara mana nisan kwana, ya kara inganta mana da yafi to FM.
0: Amin summa amin, Malam Abubakar, muna godiya da kasancewarka da mu. To Allah ya amsa, Allah ya amsa.
2: Muna godiya.
0: Malam Abubakar Bagel kenan da ya kasance tare da BRC 2 FM. Muna nan dai muna jira layin mu 08096975570, idan an kira mu za a same mu. Muhammad Musa Bala, kai daure fa ka dawo fa, don kana da abin faɗa.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Barka da shigowa, barka da kasancewa da BR City FM.
1: Barka da yau, barka da wannan lokaci.
0: Muna fatan kana cikin koshin lafiya. Waye na mu?
1: Ya kano kano.
0: Waye na mu kuma daga ina ne?
1: Haruna Umar daga garin Gaci.
0: Ya garin Gaci.
1: Lafiya kano kuma.
0: Ya ruwa.
1: Alhamdulillah.
0: Garin Gaci dai ba wani dan teku ne kewaye da shi ko?
1: Babu da shi.
0: Ai to ai ka san sai a ce a kula da kaya dan yafi ban cikiya. Kaga ana wawa kon mama kon ruwa har makarantun boti sun daddaye. To muna fatar Allah shi ba mu damuna daidai.
1: Amin amin.
0: To muka ce ya kake kallon muhimmancin katin zabi ne kai a wajen ka?
1: Gaskiya
0: muhimmanci
1: katin
0: zabi
1: gaskiya
0: abu ne mai mugu ne mai cairi.
1: Banda mugu,
0: banda mugu kai
1: kuma. Eh to ne a
0: kai babban magana wai mugu
1: gaskiya
0: yana yi da muhimmanci.
1: Eh wallahi yana da babban muhimmanci gaskiya.
0: Eh kwarai kuwa.
1: Duk gaskiya na adana shi duk lokacin da na yi bukata na zaɓe ina bashi musamman muhallin bashi ne. Ba kashi shi shekara hudu ya zaɓe in fito da shi karkaɗi na gaskiya.
0: To wai duk me yasa saboda ka zaɓi wanda ya kwanta ma a rai.
1: Gaskiya.
0: To lallai ku a katin zaɓe yana da muhimmanci a wurinka.
1: A sosai wani rai.
0: To shi ke
1: ba. Matan wata ba su yi su zo su zo ɗin su yi. Mu kuma muna kira mu kuma hukumar zaɓe. Su taimaka ne mutanen karkara. A shigo karkara ko gudunmawa in ba za a samu wani yin ba. A zan taimaki wanda ba su da shi a yi don saboda shi zai kawo kowa zaɓe don cinsa.
0: Eh na fahimce ka. To Allah ya sa sun ji mu. Muna godiya sosai.
1: Muna
0: gode. Lallai kuwa a hakika idan baka yi katin zaben ka baka je kai wato da wannan katin zaben ne ake iya canza duniya. Da katin zabe tunda dai an yarda demokradiyyar a kanta ake. Akwai mutanen kirki da yawa da suka fito idan ka miƙa wuya ka ce ka yi give up kai ka sare tun yanzu to fa akwai matsala. Kada ka sare. Kada ka sare. A unguwarku akwai wani wanda kuke ganin ya cancanta. Tunda wuri ku fara gina shi ku tsaye da shi ba ruwanku da kuɗin shi ku tsaya kamar yadda ake a wasu ƙasashe da suka ci gaba wani ɗan takara nagartarsa yake sa a tsaye da shi a tsaya masa form a yi masa campaign ba ƙwandala kuma ba don kuɗi ba don kuɗi ba sai a zaɓe shi sannan kuma a halin yanzu da ake ciki ba za ka zamanto mai cikakken ƴanci ba idan baka zaɓi shugaban da kake so ba sannan kuma ba ka da bakin da za ka yi ƙorafi ko ka yi magana idan har ba ka yi zaɓe kamar yadda mai magana na farko Abubakar ya faɗi. To muna fatar wadda ba su yi katin zaɓen ba tunda an ƙara lokaci su je su yi wadda suka yi kuma su je su bibiya in an fitar da shi a basu su mallake su aje su mai kula ta musamman za su kai Central Bank of Nigeria ne a ajiye musu saboda muhimmancinsa don ya fi kofin World Cup muhimmanci a gurinka ko ba haka ba ne fatar za ka kira 0806-6975-97 sai mai musharaka tare da kai. Muna da ɗan karkaɗe kunnuwanmu da 'yan daɗa ɗan waƙoƙi. Allah ya sa suna muku daɗi.

0: da wani mai sauraron mu a layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, wa ina mu?
1: Yadima sarki shanu ne mu kuma da kan karan madada.
0: A'a. Yadima na sarki shanu kan a to rukan bana fa kakar mu ta yanke saka. A to aka ce Yadima ma na sarki na shanu kake ai ka ga mu ras da mu ai. Alhamdulillah ya gona Yadima.
1: Wannan lafiya kallo alhamdulillah.
0: Ko an sa ba ma'aikata ba ran ce bayi ba.
1: Yana kasancewa gona ne ba ai.
0: To da fatan dai an yi cikin koshin lafiya.
1: Wannan lafiya kallo alhamdulillah.
0: To Yadima muka ce a ƙara wa juna ƙwarin gwiwa wajen mallakar katin zaben nan.
1: Gaskiya katin zaben yana da muhimmanci sosai a wurin nan na ɗan Najeriya.
0: Wallahi kuwa.
1: Saboda nan gaba kaɗan amfanin sa zai zo ya kai kamar katin ɗan ƙasa. In dai har za ka iya daurewa kai katin ɗan ƙasa to gaskiya ya kamata ka daure kai katin zaɓe saboda kai ka nema ma kanka da shi.
0: Yadima ƙarin haske a maganinka. Ka san kudancin ƙasar nan inda suka mana nisa fa kenan su ba sa wasa da irin wannan al'amari. Da zaran an ce musu ayi kaza sai ka ga sun jinjina kasuwanci da komai suna yi.
1: Suna yi to mu kuma wani mu kuma matsalar da ake samu wani ma saboda kasuwanci kamar balla da zai yi wannan
0: ba. A ka san wani zai ce a zai bar kuɗi ne. Ya mince wannan katin zaben nan zai sa shi ya ba shi dama ya ta neman kuɗi ba. Ba
1: wallahi idan mutum yana da dama a yanzu haka ya samu ya je katin zaɓe saboda nan gaba ka ɗan yi sama zai zama ne.
0: To muna
1: ka samu kamar da kishi tun da yanzu alhamdulillah.
0: To muna godiya sosai Yadima da ka kasance cikin shirin. Muna godiya Allah ya ƙara haɗa ma wani.
1: Amin nagode nagode sai da
0: saka. Yawwa Yadiman sarkin shanu muna godiya. Me sauraro zaka iya kira layin namu a buɗe yake 0806975970 ita ce lambar da zaka kira sai mu sharaɗa sauran ɗan mutum da suka rage mana. Za mu ci gaba da karkaɗe kunnuwa bari mu sake sa a wuta MG Boy maimaita wannan waƙa.